0: bola, karam bola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico
5: Maraco. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!

0: GV99.9.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
4: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
3: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
6: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Ay, pisan-pisan.
11: Ah, pisa, bakit?
10: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
11: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung class.
10: Pero, di ko nahihinto.
12: Ayaw ko na.
13: Hala? Joke pala yun.
14: Hello? Sa GV99 po ba ito?
15: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
16: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
13: Bongga!
17: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
13: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
16: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
17: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
16: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye.
18: Papahuli ka pa ba?
19: Nakaradyo ka pa ba?
13: Iba pag kami.
20: Baka DJ Honey yan.
21: Baka DJ Honey yan.
22: Baka DJ Honey yan.
23: Baka DJ Honey yarn.
24: DJ Honey.
17: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.
0: You are listening to DJ Honey on GV99.9, your good vibes.
17: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 9:33 ng umaga. At syempre, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig at nakatutok dito lamang po sa the most influential Good Vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. At syempre po, ito na at suma sa inyo na po ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Kasama niyo na po ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Yes, mga ka-vibes, magkakasama-sama-sama po tayo mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. At syempre ngayon nga po ay araw ng Miyerkules. Opo, Wednesday today. Happy midweek, June 10, 2026. grabe naman. Juntan agad. Saglit lang. Oo, kasi syempre ang ating mga ka-vibes, no? Medyo marami pa yatang mga hinahabol. Oo. Pero syempre sa ating mga ka-vibes, no? Kung kayo po,

po, mag-text lamang kayo sa ating hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. And of course, mga kabibes, ang ating pong official Facebook page, GV99.9FM. Opo, pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. Opo, ang ating messenger. At syempre, no, huwag nyo na rin namang kalimutan po na i-like at i-follow. At syempre ha mga ka-vibes, no, yung mga nakikinig ngayon na paalis ng kanilang mga bahay na gusto pa rin makinig kahit saan man sila pumunta. Opo, kung ang iniisip nyo wala kayong radio na dala, okay lang yan. Kasi nga po, meron po tayong online live streaming. Yung link po sa ating online live streaming, magtungo lamang sa ating Facebook page na GV99.9 FM at

Lok ng Mundo o Universe. Pero syempre mga ka-vibes, happy, happy, happy midweek po. Happy Miyerkules and magandang morning po sa inyong lahat na nakikinig simula kanina pang morning. Kaya sa ating mga ka-vibes, sana po mainit po. Kaya sa lahat ng mga paalis, opo, papasok pa lamang ng kani-kanilang mga trabaho, mamamasada pa lamang ngayong oras na ito. Huwag niyo kalimutan na kayo ay magdala ng maraming

electric fan talaga. Dalhin nyo po mga ka-vibes dahil kailangan nyo yan sa init po ng panahon. At syempre, huwag nyo pong sasabayan, opo, ang init ng panahon ng inyong init ng ulo. Oh. Kaya kung ikaw ay nagmamaneho sa kasalukuyan,

biyahe po natin sa bawat atin pong mga pag-alis sa ating mga tahanan ay may nag-iintay po sa atin na family na tayo po ay makabalik. Ganoon! Dapat mag-isip para tayo po ay kalmado at smooth lang. Oo, takbong pogi lang, takbong ganda lang tayo sa kalsada. Pero syempre ngayong araw ho ng Miyerkules sa ating mga ka-vibes, marami ho tayong pag-uusapan, pagtatalakayan. Opo, at marami tayong mga pagkukwentuhan. At syempre, ipi-play natin ang inyong mga favorite na mga awit. Pero syempre for now mga ka-vibes, no, again, sa lahat

i-text nyo lamang po sa ating hotline number 09-26-079-8708. And of course, mga ka-vibes, ang ating pong Facebook page muli, IGV99.9FM. Ay siya mga ka-vibes, magbalik tugtugan po muna tayo. Ito muna ang Saan? O by Maki. Saan nga ba manatagpuan ng iyong true love? Muli ito po si DJ Honey, dito lamang sa GV.

magparamdam ka naman, oo, mag-text sa ating hotline number 09260798708. At syempre po ang ating pong official Facebook page, GV99.9 FM. Happy Miyerkules ha sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Nako, kalahati na po agad tayo ng Linggo. So, sana po ay mas ma-motivate pa po tayo, mas ma-inspire pa tayong maging present sa ating mga dapat ho na ano na gawin, oo, sa school, sa trabaho.

pa yan sa kanila kasi nga po ay after po ng ilang buwan ng puro ano lang, puro laro, puro tulog, puro cellphone, o puro happy-happy lang, o diba, balik sa school na ulit sila, back to school na namang muli. At syempre, hindi lang ang mga estudyante, pati na rin ang ating mga magigiting po na mga guro. Oh, thank you so much. Opo. Kung walang mga guro, di ba, wala yung mga professional, wala tayo dito sa ating kinatatayuan, wala kayong nakikinig na DJ Honey, walang yan lahat, oo, kundi dahil sa ating mga teachers. Kaya saludo tayo sa ating mga teachers. Shoutout po sa lahat ng mga guro na nakikinig ngayon. Pero syempre, habang nagtuturo, hindi naman sila pwedeng nakikinig sa kanika nila mga radyo. Oo, pero syempre, saludo rin po tayo, no? Kabilang din ng ating pong... Ano? Kabilang sino? Kabilang din syempre ang ating mga magulang na gumigising maagang-maagang-maaga pa lang para lang makapag-prepare ng uumagahin na ating mga tsikiting. At pati na rin po yung mga babaunin din ho nila, opo, na mga pagkain, merienda sa eskwelahan. Para ma-make sure syempre ha, na kumakain ng masustansya at maayos na pagkain ng ating mga anak. Ganon, di ba? Lahat ng mga parte na bumubuo sa ating school year o po sa ating buhay estudyante, buhay mag-aaral, dapat pasalamatan po natin sila. At syempre ha, speaking of pasasalamat mga ka-vibes, okay, baka nakakalimutan nyo po na ngayong June 21 po ay Father's Day. O maaga ko na sinabi sa inyo kasi baka hindi ka aware para makapag-ipon ka ng kahit kaunti para, alam mo yon, may maibigay tayo ng kahit maliit na amount or maliit na halaga. Hindi naman kailangan pera talaga. Opo, basta may something lang tayo na, alam mo yon, maipakita lang natin na na-appreciate natin ng ating mga tatay. Diba? O kung wala ka namang extrang pera, o kahit ano, kahit pag-selfiehan mo na lang ang iyong ama, o. Kaya ngayon pa lang, paghandaan na natin lahat ng mga pwede nating paghandaan para sa nalalapit po na Father's Day. Speaking of father, speaking of tatay, sino-shoutout ko muna for the first time, makikinig ang tatay ko dahil nasa Pilipinas na siya, opo. Happy Father's Day in advance and shout out sa aking daddy. Hello, daddy! Happy, happy Father's Day. Oh, happy listening at syempre yung mother ko din, nakikinig din siya ngayong oras na ito. Oh, diba? Sa lahat ng mga anak dyan, ha? Pasuyo na ho sa inyong lahat. O, iparamdam nyo na yung pagmamahal nyo sa inyong mga magulang. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan at hanggang saan natin sila

at hanggat sila po ay nahahawakan at nayayakap natin. Diba? Napaka, alam ko, medyo mahirap banggitin yung salitang I love you para sa mga hindi showy na mga anak, hindi showy na magulang, pero alam nyo, pilitin natin, no? Pilitin natin na mabanggit yon na walang mula sa ating mga puso.

listening. I love you so much. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Bago ang lahat, baka makakalimutan ko ang ating tanong of the day, ang isa sa mga pagtatalakayan at pag-uusapan natin ngayong araw ay patungkol sa motibasyon. Yes, yan ang gusto natin, di ba? Sa life, sa sobrang hirap po ng buhay, gusto na natin ma-motivate talaga para naman, alam mo yun, tuloy-tuloy lang tayo at may inspirasyon po tayo sa mga hamon na buhay o buhamon ng buhay na ibinabato sa atin at syempre sa araw-araw po nating pagising sa umaga. Kaya mga ka-vibes, ito na ang tanong sa inyo ni DJ Honey. Yes! Anong masasakit na salita ang sinasabi sa'yo noon na hanggang na naging motivasyon mo para magsumikap at magtagumpay sa buhay? Ulitin ko po ha, anong masasakit na salita ang sinasabi sa'yo noon na

po yung i-text sa atin pong hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. At syempre mga ka-vibes, ang atin pong official Facebook page, GB99.9 FM. Sa lahat ng mga paalis ng kanilang bahay, gustong makinig sa radyo kahit nasa jeep, matrasko or bus, o even nasa tricycle, o kahit nasaan ka man, pwedeng-pwede kayong makinig. Basta kayo ay may cellphone, may gadget, o kahit ano pa yung mga gagamitan nyo, basta may internet connection. Opo, i-search lamang sa Facebook ang ating GB99.9 FM at nandoon po ang ating link para sa ating online live streaming. At syempre, pwede rin kayo dyan mag-comment, opo, mag-chat, dahil mayroon po tayong live chat na matatagpuan nyo po mismo sa ating online live streaming. Mag-click po yan siya. Pero 10:20 ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Happy, happy, happy, happy Wednesday po sa lahat ng mga nakikinig. Pero for now, magbalik tugtugan po muna tayo muli. Ito po si DJ Honey na magbabalik maya-maya lamang sa programang Honey Beat. Tugtungan at kwentuhan dito lang yan sa GB99.9.

There you go, mga ka-vibe. Something from Yang Constantino. Hawak kamay. Mga ka-vibes, 10:44 ng umaga pang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. At syempre, welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Wait lang, bigyang daan muna natin ho ang mga nagpapabati po ngayong araw. Si 2827, good AM po. Good luck po sa Barangay Fernando Air Base sa semis final 4 po sa mga games nila mamaya 5:30 PM at this Friday ng 7 PM sa Lipa Cultural Gym. Go, go, go! Sundalo. Oy, thank you daw. Fight, fight, fight daw, sabi ni 2827. At sa ating mga ka-vibes din po, Hana, gusto pong syempre, no, ay mabati natin kung sino man ang mga chini-cheer nyo ngayong araw sa mga susunod na araw. At kung meron din po kayong gustong batiin on air, ay pwede po yan syempre. Ipadala po ang inyong mga pagbati, ang inyong mga mensahe sa ating hotline number 0926079-8708. At syempre po, ha, isang magandang morning din po kina Tom and Paul po na nasa Grand Halipas City, Batangas na masugid po na nakikinig sa atin mula sa kanilang welding at tricycle repair shop. Uy, maraming salamat po, ha, sa lagi hong mapagtutok at pakikinig syempre dito sa ating istasyon, GV99.9 FM. So ito na nga, mga ka-vibes, no? Isang malaking balita talaga ang gumulantang sa buong Pilipinas. Opo, ang hindi talaga inaasahan ay yung nangyari po na malakas. Opo, at talaga namang mapaminsala po na lindol po na nangyari po sa Mindanao nitong Lunes. So sa ating mga ka-vibes po, no, update lamang po ay umabot na po sa 45 ang bilang po ng nasawi sa pagtama po ng 7.8 na magnitude na lindol sa Mindanao. At syempre, mga ka-vibes, mahigit 3.2 million na ang estudyante po ang apektado. So sa ating mga ka-vibes po, ano, no, alam ko na ikaw, kung nakikinig ka ngayon, ikaw ay nasa maayos na kalagayan. Ikaw ay may nakakain, may natutulugan, di ba? Okay na okay pa, pumapasok ka pa ng school at trabaho. Napakaswerte mo. Kasi syempre, no, may mga kababayan ho tayo na talaga naman hong lugmok na lugmok at talaga naman hong apektadong apektado po sa nangyayari ngayon. Pero syempre, mga ka-vibes, ha, hindi lamang po iyon. Opo, ayon po sa isang pahayag, opo, ayon po sa isang interview sa isa pong MDRRMO officer po sa Mindanao, sa may Sarangani po, no. Ayon po sa kanya, walang tubig, walang kuryente, walang signal, diba? At isolated na isolated talaga yung lugar. Kaya sa ating mga ka-vibes, no, sana po ay bigyan ho natin ng kaunting oras or kahit yung kaunting ano lang, yung kaunting pasingit lang sa buhay mo, sa life mo, na ipagdasal po natin, no, ang mga labis po na naapektuhan ng 7.8 na magnitude sa lindol.

nakikita nyo sa social media po. Alam nyo, malaking bagay na po at malaking halaga at priceless po mga ka-vibes yung bawat panalangin po natin na ibibigay at iaalay po sa lahat ng mga naapektuhan sa Mindanao. Pero syempre, hindi man natin agad maibalik po no, yung mga nawala. May paparamdaman natin po na hindi sila nag-iisa. So, kasana lahat ng mga ka-vibes, no? Magpakatatag, lahat ng mga naapektuhan. Though, alam ko, hindi naman tayo sure kung may nakikinig sa Mindanao dahil nga, ganun ang kanilang sitwasyon. Pero, sa lahat na lang mga nakikinig ngayon, no? Bigyan natin sila ng panalangin.

Siyempre kung ikaw po ay may pagbati ngayong Wednesday, parang ma-realize mo na you're very blessed and very lucky. Pero well, di naman natin masasabi na ang malas-malas nila, hindi na

0: Pero syempre sa ating mga ka-vibes, bangon lang, laban lang. Lalo-lalo na ngayong Wednesday.
1: Masasabi ko talaga Friday na.
0: Friday na talaga masasabi ko. Pero sa ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon, kung kayo po ay may mga pagbati, pwedeng-pwede po kayong mag-text muli sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre, noong ating official Facebook page, GB99.9FM. Okay, sa ating mga ka-vibes, kung ikaw ay paalis ng tahanan ngayon at gusto mong makinig sa radyo, ang ating online live streaming po ay pwedeng-pwede nyo pong mapakinggan kahit saan sa Facebook. Kaya magtungo lamang sa ating Facebook page at GB99.9FM para po tayo po ay makapakinig kahit saan man tayo nandoon. O, nandoon yung link para sa ating online live streaming. Pero syempre mga ka-vibes, no? 10:51 ang umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Magbalik-tugtugan po muna tayo. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GB99.9. Your good vibes. Isa't mga

0: GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C+ 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
6: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
5: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
6: Ayaw ko na!
1: Hala? Joke pala yun?
7: DJ? Pasang request naman po.
8: Hello po. Pwede pong mag-request?
7: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
5: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
9: Sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
5: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
9: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
5: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
10: The best request.
5: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
9: Request ka na!
11: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your Good Vibes.
12: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahan pong ospital sa bansa na gumamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman, kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Oras natin sa buong Pilipinas, 11:34 ng umaga. Sa ating mga ka-vibes na patuloy pong nakikinig sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan, dito lang yan sa GV 99.9. Maraming salamat at magandang morning po sa inyong lahat. Inyo pa rin pong nakakasama at napapakinggan sa inyong mga radio. Ang pinakasweet na DJ po sa balat po ng radio, ito po si DJ Honey. Mga ka-vibes, opo, isang paalala lamang ho sa lahat ng mga nakikinig ngayon para po tayo po ay informed, tayo po ay aware sa nangyayari po sa ating kapaligiran, sa ating paligid. Kasi syempre, di ba, alam ko lahat po tayo apektado, nagre-reklamo tayo sa init na atin hong nararanasan, di ba? Yung tipong kahit tutok na sa'yo, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang isang electric fan, mainit na mainit pa rin. Kasi nga mga ka-vibes, no, para lang po sa kaalaman ng lahat, ayan, nagsimula na pong maranasan ang El Niño conditions po sa Tropical Pacific Ocean, ayon po yan sa PAGASA. Bagamat hindi pa ito ganap na idinedeklarang El Niño event, may may 80% po na posibilidad na ito ay tuluyang mabuo at magpatuloy hanggang sa unang bahagi po ng 2027. Karaniwan pong nagdudulot ang El Niño ng mas mababang dami ng ulan sa maraming bahagi ng bansa na maaari pong magresulta sa dry spell, tagtuyot, at kakulangan sa supply ng tubig at maaari rin nitong maapektuhan ang sektor ng agrikultura, enerhiya at kalusugan dahil sa mas mainit at mas tuyong kondisyon ng panahon. Gayunman po, nilinaw ng pag-asa na maaari pa ring makaranas ng higit sa normal na pag-ulan lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Pilipinas sa panahon ng habagat. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring lumakas kapag naimpluwensyahan ng mga bagyong nabubuo o pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. Dahil po dito mga ka-vibes, no, pinapayuhan po ng pag-asa ang mga lokal na pamahalaan, kaukulang ahensya at publiko na manatiling alerto at magsagawa ng mga kinakailangang paghahanda upang mabawasan ang posibleng epekto ng parehong matinding pag-ulan at kakulangan ng ulan sa mga susunod na buwan. Mga ka-vibes, nakakabahala po no, na tayo po ay makakaranas o posible na makaranas po ng El Nino ngayong taon hanggang sa susunod po na taon, unang bahagi ng 2027. Matagal-tagal po yun po, no? Alam naman natin na karamihan din po sa pamumuhay ng ating mga Pilipino ay nasa agrikultura, di ba? May mga magsasaka po tayo, hindi lamang sa ating mga bigas, hindi lamang sa ating kinakain

lolo ng ating mga kasama. Di ba? Pero syempre, no, kidding aside mga ka-vibes, paghandaan po natin, no, itong El Nino mga ka-vibes, no. Though, 80% na yung possibility, medyo malaki-laki na, medyo mataas-taas po, pero paghandaan po natin. Wala naman tayo ibang mga

pong El Nino. Pero sa ating mga ka-vibes, no, again, ngayong araw po, oo, dahil nga po ngayon ay araw ng ano ba, kanina ba ako Friday na Friday? Parang yung Friday ko na, yung isip ko na sa Friday na talaga, oo, nakakaloka. Well, ngayong araw po ng Miyerkules, naka mga ka-vibes, ha? Sa lahat po ng mga nakikinig simula kanina pang morning, maraming thank you, ha? At syempre, samahan niyo po ako hanggang alauna pa yan ng hapon. Kaya sa ating mga ka-vibes, no? Naku, nakaka-excite ang mga gagawin natin ngayong araw at ngayong buong linggo. Pero syempre mga ka-

Siyempre, no, nag-update po tayo dito sa ating programa. Siyempre, dito sa GV99.9 FM. Kaya kung kayo po ay hindi updated sa mga nangyayari, na mga kaganapan sa paligid, sa bansa po natin, magtungo lamang sa ating Facebook page, GV99.9 FM. Diyan po tayo nagpo-post po ng mga balita na kailangan nyo pong malaman every day. Kaya huwag nyo na rin kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page. At pinabati natin si Elha, kanina pa pala siya nag-message sa ating live chat. Opo, oon. Sabi niya, ay, hello po. Ay, hello sa iyo, El. Maraming salamat sa iyong mensahe. At syempre dito si Kuya Ruel 8330, DJ Honey, good PM na ba? Oras na po para kumain, ay gutom na. Eh, naku, maaga pa naman, Kuya Ruel. Pero kung kayo ay gutom na, kumain na kayo. Magsikain na ho kayo habang kayo ay nakikinig ng ating programa. Para naman syempre na may lakas tayo, may energy tayo habang nakikinig sa ating programa. Pero dahil nga mga ka-vibes, mainit talaga ang ating naranasang panahon at syempre pinaghahandaan pa natin ng El Nino, tagtuyot, oo, lahat tayo mauuhaw, kaya magbalik tugtugan po muna tayo. Diba? Naisingit ko pa yun. 11:40 ng umagang oras po natin sa buong Pilipinas, ito muna ang dilaw para sa awiting uhaw. Kaya mga ka-vibes, tutok lamang, oo, paalala lang din na uminom kayo ng maraming tubig. Opo, paalala yun ni DJ Honey ngayon sa kanyang programa. Muli, magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey dito po sa programang Honey Beat.

ninyo ay Till They Take My Heart Away by Claire Marlowe. Oras sa buong Pilipinas, 11:55 ng umaga. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang sa programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan, kasama si DJ Honey. Dito lang yan sa GB 99.9.

0: lomi, gisado, tostado at bihon. Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
1: It is now 12:10 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
8: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 12:12 na po ng hapon. Siyempre, ito pa rin po ang inyong programa na nagpapagising, nagpapatawa at nagpapangiti sa inyong araw dahil ito pa rin po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Kasama pa rin ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. At welcome na po sa ating segment na Buzz Talk kung saan updated tayo sa mga nangyayari sa showbiz o sa mga kilalang tao na atin pong napapanood, nakikita sa social media o di kaya naman po kung saan man. Pero ito nga mga kabads, dahil alam niyo po, ibinunyag ni dating child star at TV host na si Riza May Dizon ang isang karanasang tumatak sa kanya noong bata pa siya na nagsilbing inspirasyon upang magsumikap at iahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Sa panayam po niya kay Tony Gonzaga sa vlog ni Tony. Opo. Doon na lang sa ano. Si Tony Talks. Ikwineta ni Riza na lumaki siyang mulat sa hirap ng buhay at sa mga pagsubok na pinagdaanan ng kanilang pamilya. Ayon sa kanya, minsan siyang nakaranas ng pangmamaliit mula sa isang mayamang kapitbahay matapos niyang aksidenteng masagi at mabasag ang bahagi ng isang mamahaling vase habang nakikipaglaro. Mas mahal pa yan sa buhay mo, umano ang salitang binitawan sa kanya noon na nag-iwan ng malalim na marka sa kanyang isipan. Dahil sa karanasang iyon, nangako si Riza May sa sarili na magsisikap siya upang balang araw ay hindi na muling makaranas ng ganoong pagtrato. Ngunit ayon po sa TV host, may hindi inaasahang naging wakas ang kwento kasi matapos po siyang manalo bilang Little Miss Philippines 2012 at makamit ang tagumpay sa showbiz, nabili niya mismo ang bahay ng kapitbahay na minsang nang hamak sa kanya. Para kay Ryza, ang karanasang iyon ay nagsilbing paalala na ang sipag, syaga at determinasyon ay maaaring magbago ng takbo ng buhay. Gaano man kahirap ang pinagmula. Samantala, kinumpirma na ng TV host na si Ryan Bang na tuluyan na silang naghiwalay ng kaniyang fiance na si Paula Yong. Sa vlog po ni Vice Ganda, diretsahang inamin ni Ryan na isa na siyang single ngayon. Ayon sa kanya, mula pa noong Enero ay hiwalay na sila. Bagamat, sinubukan pa niyang ayusin ang kanilang relasyon. Ibinahagi rin po ni Ryan na mayroon siyang mga pagkukulang sa relasyon. Ngunit, mariin niyang itinanggi ang mga paratang na siya ay nagtaksi. Paklap siya, oo. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nanatili umano siyang nagpapasalamat na naging bahagi ni Paula sa kanyang buhay at sa kabutihang ipinakita ng pamilya nito sa kanya sa loob ng kanilang relasyon. Matatandaan, noong Setyembre 2025 ay umugong ang mga spekulasyon tungkol sa kanilang hiwalayan matapos mapansin ng mga netizen na hindi na nakita sa social media ang ilan sa kanilang engagement photo. So ngayon, wala pang ibinibigay na karagdagang detalye si Ryan Bang tungkol sa tunay na dahilan ng kanilang paghiwalay. Ngunit iginiit niyang wala siyang naging pagtataksil sa dating nobyo. At dyan nagtatapos mga kabahit sa ating segment na Vibes. Oh, pero syempre mga kabahit, mamaya po ay pag-uusapan natin ang ating tanong of the day na may kaugnayan sa ating ikuwinento tungkol po kay Ryza May. Opo, na ang tanong of the day natin ay anong masasakit na salita ang sinabi sa'yo noon na naging motivasyon mo para magsumikap at magtagumpay sa buhay? Ang inyo po mga kasagutan o kwento, ipadala po sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page, GB99.9 FM. At dyan nyo po matitingnan at matutunghayan. Matitingnan at matutunghayan talaga. Makikita po ang ating link para sa ating online live streaming kung saan pwedeng-pwede rin po kayong mag-chat sa ating live streaming. 12:17 ang hapon ng oras po natin ngayon. Ang baliktutugan muna tayo. Ito muna ng Long Live by Taylor Swift. Muli ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa TV. 99.9 Your Goodbye.

Ito po si DJ Honey sa programang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GB99.9, your good vibes. Ako, alam nyo, itong mapa talaga, no? Parang awitin siya para sa ating mga magulang, no? After ng sacrifices nila sa kanilang mga pagtatrabaho, paghihirap, makapag-aral ang

Juan na magpasalamat. Yes. Kaya actually, shout out ko. Hindi ko alam kung yung mga ngayon ay nakikinig ng aking parents. Kanina sinabi ko, for the first time, babatiin ko yung parents ko dahil pareho na silang nakikinig ng aking mommy and daddy. Hello, good afternoon. I love you so much. Pero syempre mga kababs, ang pinag-uusapan kasi natin ngayong araw ay ito na nga, yung tungkol po kay Ryza May Dizon. Diba? Dun sa kwento niya po, dun sa isang interview na nakaranas po siya ng mga or nakarinig siya ng mga hindi magagandang salita dahil lamang po ay hindi sila mahirap. Kaya yun po yung naging motivation po ni Ryza na magtrabaho. Diba? Para makatulong sa family at maging successful. Pero hindi siya nagsumikap. Hindi po siya

reklamo. Kaya magpasa muna tayo dito ng ilan pong mga mensahe mula sa ating mga listeners para sa ating tanong of the day na anong masasakit na salita ang sinasabi.

po talaga siya sa isipan ko. Pero ngayon, may trabaho na ako at tinutulungan ko na po ang pamilya ko. Ginagawa ko siyang dahilan para magpursige sa buhay. Sabi pa po dito, good afternoon, DJ Hani, at sa lahat ng mga

Pero imbis na bumagsak, imbis na magalit, nag-aral po kung mabuti at pinatunayan kong kaya ko. At ngayon po ay graduating na ako ng hindi nagkakameron ng soup. Pabati po sa lahat ng nakikinig sa Malvar, Batangas. Salamat. Ito mga kabads, alam ko, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 100 na tao.

inspirasyon at motivasyon para po magsumikap tayo at maging successful tayo sa buhay. At syempre mo, mga panindigan na walang katotohanan. Oo, hindi ikaw o hindi ibang tao ang magdidikta sa ating future. Diba? Sarap ko yan ng ganun. Parang papamukha mo dun sa tao na yun na, oh, diba? Hindi naman tama yung sinasabi mo. Diba? Kaya sa lahat ng mga itinigadaan mo sa lahat ng mga tayo laging nakakaranas po ng pangmamaliit. Opo, hindi lamang mula sa kanilang family, mula rin sa ibang tao, sa friends, no? Or nakakatanggap ng mga hindi magigandang salita po. Hindi nang pansinin yun. Gawin nyo na lang motivasyon para kayo po ay maging successful sa buhay pa lang. Kasi minsan naman yung salita po makakasakit.

sarili. Huwag mong hayaan na masasakit na salita ang magtakda ng hangganan ng buhay mo. Alam mo, gawin mo na lang. Opo, gawin mo silang patunay na kaya mo umangat dahil sa dulo, hindi sila ang magsusulat ng kwento mo, kundi, siyempre, ito. 12:42 ng hapon ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. Sa lahat po ng mga may kwento pa o sa lahat ng may ma-share pa sila. Ating text line number 0926079.

po, may asawa na ako at apat na mga anak. Uy, diba? Yun talaga yung totoong story. Oo. Yun lamang po at more power sa Stay Talk. Doc RM po ng

darating naman yung tamang panahon. Pag ready na kayo, saka po tayo mag-undergo ng operasyon. Oh, di ba? Pero yun nga, maraming salamat ha, sa pahabol ni 1376. Tama ba ako? Ni 1376. Maraming salamat sa'yo. At syempre, sa ating mga ka-vibes na kasama natin simula kaninang 9 a.m. pa. Pero for now, syempre, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats. We're gonna twin to Han. Muli ito po sa DJ Honey, dito lamang sa GV 99.9. Your good vibes. At syempre, for my bye-bye song, here's ABBA with Mama.

0: GV99.9.
1: It is now 1:20 in the afternoon. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV 99.9.
6: Your good vibes.
7: You heard it, mga vibes. Headaches can strike anytime, anywhere. They always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Coming from the most influential good vibes radio station, GV 99.9. Your good vibes. Hello, hello, hello. Sa atin, mga vibes. It's Wednesday and you know it. You know it. The man behind the mic is back. None other than DJ Rico. Dito sa ating programang The Best Request. Kung saan, mga vibes, alam nyo na yan. Yung kanta nyo ay ibibida ko sa programa natin. Again, The Best Request. Every Wednesday, Thursday, and Friday, 1 to 5 p.m. Sana mga ka-vibes, kumain na kayo kasi si DJ Rico ay kakakain lang. Nag-burp si DJ Rico. Parang palabas na yung longganisa at egg na kinain ko. Pero yun mga ka-vibes, it's good to be back this Wednesday. Uminom din kayo mga ka-vibes ng maraming tubig kasi grabe yung init mga ka-vibes. I don't know if napaalahanan na kayo, na-remind kayo ng iba nating mga kapwa DJ dito sa radyo. Uminom na maraming tubig, but if not yet, ngayon na ulit. Grabe yung init mga ka-vibes. Grabe yung init. Pati yung electric fan nakikisabay sa init. Grabe. Yun lang ang sasabihin ko, grabe. Uminom kayo na maraming tubig and use everything in your powers to stay chill. Gamitin nyo ng exhaust yung electric fan nyo, mga ka-vibes, tip ni DJ Rico. Buksan nyo yung bintana, tapos palabas yung electric fan nyo, hindi papasok para mawala yung init na nasa loob ng kwarto. I know, mga ka-vibes, that it sounds counterintuitive na DJ Rico, gusto mo kong itapat yung electric fan sa amin. But trust me, mga ka-vibes, do it for a good 5 to 8 minutes man lang sa kwarto nyo and then saka nyo itapat ulit sa inyo yung electric fan once na ma-exhaust na lahat yung init sa kwarto. But yan, mga ka-vibes, happy Wednesday sa atin. I know that Wednesday can be a bit taxing, a bit tolling, and tiring kasi it's not Monday, Tuesday, it's not Thursday or Friday. You're in the middle of the week and you're in the middle of a war at work. Alam niyo yun? Nakakapagod na layo pa ng pahinga. Tapos kalagitnaan tayo ng ating mga workload. But again, mga ka-vibes, chill lang tayo at makinig lang kayo dito sa The Best Request. At mag-song request na kayo sa aming hotline number na 0926-079-8708. Again, mga ka-vibes, ang aming hotline number para sa mga song request ay 0926-079-8708. Or kaya naman, magpadala kayo ng mensahe sa GV99.9 FM Messenger. Search nyo lang GV99.9 FM or dito sa aming online streaming platform. Just go to our Facebook page, click the link, and scan the QR code, and voila, kayo ay naroon na. But again, since this is a song request, shoutout natin si Nathan from Lipa City na nagpaakyat ng song request na Beautiful Soul by Jesse McCartney. Alright, shoutout sa'yo again, Nathan, from Lipa City and your song request. Without further delay, play na natin yan dito sa ating programang The Best Request. Beautiful Soul by Jesse McCartney, requested by Nathan. Dito lang mapapakinggan sa GV99.9 FM. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: It is now 1:30 in the afternoon. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
2: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
6: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas pinagaling pa.
6: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Tol. Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
10: Tol, baiga, bigyan kita ng 1 million.
1: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
10: Pero, 1 million suntok.
1: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
10: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
11: DJ, pasang request naman po.
12: Hello po, pwede pong mag-request?
11: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
1: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
13: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
1: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
13: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
1: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
14: The best request.
1: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
13: Request ka na!
15: GV 99.9, your good vibes.
13: Again, to those who are newly listening to the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Welcome back sa ating mga matagal nang nakikinig dito sa the most influential Good Vibes radio station at sa mga panibagong nakikinig, bagong lipat dito. Again, this is the man behind the mic you're listening to. None other than DJ Rico. Dito sa ating programang The Best Request. Again, mga ka-vibes, ang ating programa ay The Best Request. Kung saan, mga ka-vibes, ang mga kanta ninyo ay ibibida ko. Kaya naman, mag-unahan na kayo. Magpadala ng inyong mga song request dito sa ating hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na GV99.9 FM Messenger or ang dami namin pwedeng pagdalhan at pwedeng pakinggan na plataforma dito sa aming online streaming platform located din sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Just scan the QR code or click the link and voila, kayo ay matatagpuan na or matatagpuan nyo na ang aming online streaming platform na GV99.9. Pwede kayo dun mag-comment at mag-akyat ng inyong mga song request din kay DJ Rico. Ang radyo na ang mag-a-adjust para sa inyo kahit saan o kahit kailan. Kung nasan man kayo ay mapapakinggan ang GV99.9. Anyways, mga ka-vibes, shout nga pala kay Nathan from Lipa City na nag-song request ng Beautiful Soul na napagbigan ni DJ Rico at pati na rin kay Sir Jomar Gutierrez, ang ating solid na tagapakinig na nagpapadala ng headphones emoji sa atin. But again, mga ka-vibes, since wala pa ulit nagpapadala sa inyo ng song request, mag-usap muna tayo, mga ka-vibes, since ang ating programa ay tugtugan na may konting kwentuhan. Kaya mag-usap muna tayo, mga ka-vibes. I don't know sa inyo, mga ka-vibes, I don't know if any one of you guys need to hear this right now, but it's okay to fail, mga ka-vibes. Again, it's okay to fail. Okay lang na pumalpak, mga ka-vibes. I know. I know, right? Bagong news. But again, I know that a lot of people beat themselves up too much into failing whenever they fail or fall short of what they ought to be. Or we don't reach the outcome that we so desire. But again, mga ka-vibes, it's part of life and it's part of growth and it's part of the journey. Na magkamali, it's part of stumbling every now and then. And it's part of, you know, not, you know, the things not going what we want it to go. Of things not going always our way or what we ought it to be. And isipin nyo, mga ka-vibes, normal lang talaga magkamali. Isipin nyo, ilang years na tayong kumakain ng pagkain. And sometimes we still bite our tongue. We still bite our gums. We still bite our cheeks. Diba? Mga mahigit 20 years nang nakain si DJ Rico and sometimes nagkakasingaw ako kasi nakakagat ko yung sarili kong dila. Diba? Ang dami ko ng experience sa pagnguya and yet nagkakamali pa rin ako. Diba? And kayo din. Alam kong kayo din, every once in a while, you guys bite your tongue and you don't do it, you know, deliberately. Sino bang gustong makagat yung dila nila pag nakain? So mga ka-vibes, don't beat yourselves up too much whenever you guys fall short of what you ought to be, whenever you guys fail. It's part of progress and it's part of winning. It's one step closer to winning and achieving our dreams, mga ka-vibes. Kaya huwag po tayong matakot magkamali. Parte po yan ng pagiging tao at parte po yan ng buhay. Again, mga ka-vibes, this is GV99.9, The Best Request. Magpadala kayo ng inyong mga song requests sa aming numbers na 0926-079-8708. Okay lang magkamali, mga ka-vibes. Huwag lang kayo magkamali ng papadalang number sa inyong mga song request. Sir Jomar Gutierrez's favorite song, Like a Rose by A1, ang i-play-play natin in commemoration sa kanyang pagiging solid listener natin. Without further delay, this is GV99.9. You're listening to Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: GV 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 30! 30!
0: 30! Anyos na tayo, mga kabayos!
5: 30 na tayo, mga kabayos!
6: 30 years na ang GV99.
7: Mga kabayos, 30 anyos na tayo!
5: GV99.

0: GV 99.9.
1: Your good vibes.
2: I have sipon, I have body pain. Pag 2, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 0-443-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
8: Ay, pisa-pisan.
9: Ah, pisa, bakit?
8: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
9: Uro mapisan. Puro mahabol ko yung class niya.
8: Pero, di ko nahihinto.
10: Ayaw ko na.
11: Hala? Joke pala yun?
12: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
13: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
12: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
13: Oh, mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
12: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9.
11: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
13: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
0: Barkada Vibes! GV 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Pumunta na sa gv999.live para sa good vibes na walang humpay.
3: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa gv99.9.
2: Your good vibes. Masaya dito!
5: I have sipon, I have body pain. Pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami!
9: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
9: Baka DJ Joey Boy yan.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Pare, pare! Payag ka, umulan ng yelo dito sa Pilipinas?
2: Oo naman, para lumamig din sa Pilipinas.
1: Pero yung yelong taglilima ang babagsak sa ulo mo!
3: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun?
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes ninyo, pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with

By the way, mga ka-vibes, we are currently live here on TikTok. Shoutout nga pala kay Ronyan na may malalim at mabigat na pinagdadaanan. We'll touch upon that later. Shoutout din muna kay Jez na nag-follow sa aking personal TikTok account. Shoutout kay 1111 na nag-song request ng Pretty Little Baby by the artist Coney Francis, which I will play after my talk time. And yun, mga ka-vibes, kung gusto yung maki-jive dito sa ating TikTok live, ay pumunta kayo sa GB99.9 TikTok page. Okay? Okay. Ayun, may nag-message pala sa atin sa ating hotline. Shoutout sa iyo, 1036. It's good to hear from you again. Hi, DJ. Good afternoon. Pa-request ng Color Everywhere by Christian Bautista. Thank you. Thank you then, 1036. By the way, heads up sa iyo, 1036. Marami ka ng kaagaw dito sa ating The Best Request na song, you know, promotion, song request. Kasi may pila na. You're gonna have to wait a while before I play your song. But again, let's see. Shoutout nga pala mga ka-vibes sa nasa TikTok live again na nauuna. Mga ka-vibes, kung gusto nyo mauna talaga sa pila ng song request ay TikTok live is the way to do it. But again, let's touch upon yung pinagdadaanan ngayon ng ating TikTok live viewer na si Ronyan. Shoutout sa iyo, Ronyan, kasi mga ka-vibes, si Ronyan ay nag-open up sa atin na yung kanyang girlfriend ay sadly ay kinuha na ng ating Panginoon. Bumalik na siya sa ating creator a few days back. And one of the things ay tinutulungan ko si Ronyan to cope with, you know, the grief, the loss of a loved one. And sa mga tao dyan na may pinagdadaanan na something similar, a situation that's similar, grabe, saludo ako sa inyo dahil grabe, ang bigat talaga eh. I really don't know how to give the best advice to those people kasi that's something that you have to figure out by yourself, but not always. You have to surround yourself with good people, with good friends, good company, quality people kasi sila lang din yung ano yung madadamayan mo talaga. You have to have people to constantly talk to. You have to be active, keep on moving. Alam mo yun, hindi talaga natigil ang mundo para sa ating lahat. And that's a very difficult thing to do in a fast-paced world. Lalo na may mga sarili-sarili tayong mga buhay, sarili-sariling mga gampanin, sarili-sariling mga trabaho na kailangan na, sarili-sariling responsibilidad, mga bills to pay. And it doesn't, you know, stop there na kahit may pinagdadaanan tayo na sobrang bigat. Kaya saludo talaga ako sa inyo. And the main advice that I can definitely give is to pray. Manalig tayo mga ka-vibes sa ating Panginoon and lahat din tayo talaga ay pabalik sa Kanya and we should always seek to Him, seek His guidance, seek His love and seek His word mga ka-vibes. Talagang isataas na natin mga ka-vibes ang ating panglupang problema sa ating worldly problems talaga. Again, I offer my condolences kay Ronyan from TikTok Live. We will get through this, brother. Hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdadaanan talaga. I'm sorry if medyo nauutal ako kasi nahihirapan talaga ako. I really empathize with those people that lost yung loved ones nila kasi kahit ako hindi ko ma-imagine kung anong gagawin ko, kung anong mararamdaman ko, kung ano mismo ang gagawin ko sa sitwasyon na yon. Kung sa akin man mangyari. Grabe. Grabe talaga mga ka-vibes. Again, you're not alone mga ka-vibes. And the grief that you're feeling mga ka-vibes is not just depression, not just pure and utter sadness. Ang grief na nararamdaman nyo ngayon mga ka-vibes is love with no place to go. It's love with no place to go mga ka-vibes. Ang nararamdaman nating grief. Ang nararamdaman nating bigat sa ating dibdib. But yun nga mga ka-vibes, ha! Again, this is the best request kung saan yung kanta niya ibibida ako. Kahit mabigat na talaga yung pinag-uusapan natin since ito'y tugtugan nga na may konting kwentuhan, ipadala niyo na yung inyong mga song request dito sa ating hotline na 0926-079-8708 or kaya naman sa aming Facebook page na Messenger na GB99.9 FM. Again, we offer our condolences and support to Ronyan who's going through a very difficult time. But for now, ibalik muna natin sa tugtugan mga ka-vibes. For our next song, we have Pretty Little Baby by Coney Francis requested by 1111 from TikTok Live. Nandito lang mapapakinggan sa GB99.9 your good vibes.

0: Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV 99.9.
5: 99.9.
4: Your good vibes.
6: And we're back again, mga ka-vibes. It's currently 4:41 p.m. And paalala ni DJ Rico sa ating mga drivers dyan na nasa daan to always keep your eyes on the road. A reminder from GV99.9, your good vibes. But again, to further emphasize your safety dyan sa daan, mga ka-vibes, na nagmamaneho ngayon, aside from keeping your eyes on the road, eh, observe proper distance from the car in front of you. Like, half a car will do. Yung distansya. Pati rin, ito din. Fasten your seatbelts. And always use your turn signals. Pati rin sa mga motorista dyan, yung mga pasakay pa lang ng motor nila, I always wear your helmet. At ikabit na yung mga side mirror. Ay, nako talaga. Diba, DJ Robbie? Ayan, si DJ Robbie na stress si DJ Robbie. Di alam kung paano i-mix si DJ Robbie.
7: Apaka-OA ng mga tao dito. Parang wala na talaga ako may isip na isang tao na masaya kausap. Oo. Na may sense kausap. Lahat napaka-OA, napakaliit na bagay, pinalalaki.
6: Kamusta, DJ Robbie?
7: Good afternoon, ladies and gentlemen. Happy Wednesday sa'yo, DJ Rico. Apaka-OA talaga. How was your week so far?
6: Fruitful. I attended a church, sort of a sermon. Christian church.
7: Alright. So, meron yes. Kang cleansing sa yung soul.
6: Yes.
7: Kaya naman pala narinig ko kanina sa one of your top 5 highs about
6: failure?
7: Hindi naman. Yung tungkol doon sa failure at uh-huh. Yung ano, yung sermon sa pare.
6: Ha? Huh? Alin?
7: Tungkol sa
6: ano?
7: Tungkol sa failure.
6: Oo, totoo. Yun nga. About failure, mga kami, sa pinag-usapan pa ni DJ. Oh, nga pala mga ka-vibes, another thing that we can touch upon. Ito, bigay ko pala yung insights ko na nakuha ko from the sermon last Sunday nung si DJ Rico'y umaten doon. Ay, to keep the fire going, yung faith natin mga ka-vibes, it should not remain stagnant. Dapat tayo patuloy na ifina-fan natin yung flame. Kasi kapag hinayaan lang natin yung apoy na as is, unti-unti siyang hihina and eventually mamamatay yun. Yun ang representation ng faith natin. If we don't constantly pursue a relationship with our Lord and Savior Jesus Christ, with our Creator, ay unti-unti tayong mawawalay at mapapariwara, mga kabayas.
7: Ayun na ang usapang faith.
6: Oo. Pero yun nga, DJ Robby, ano bang mga pag-uusapan mo mamaya?
7: Aside well, mga from, ka-vibes, wala namang kwenta yung pag-uusapan natin.
6: Grabe ka na.
7: Pero ang naisip ko kasi is, as we grow older, usapang pag-uusapan matatanda na rin. Oo.
6: Yes.
7: Mag-iiba yung ating mga pinag-heal sa buhay.
6: Aha.
7: Sa ikaw ba, currently, are you healing right now?
6: Healing from what?
7: Yun na nga eh. Are you currently healing from right now?
6: Sige. Healing from... sige, ikaw muna, DJ Rob. Mag-isip ako ng something na...
7: sige, ako muna.
6: Baka kasi ano eh.
7: Kasi may mga healing moments tayo as we grow old. At aha. Kapag tinanong ka, like me, ang question natin for later is, what is your healing moments? Parang it can be... Or afford mo naman mag-pause sa ibang bagay.
6: Anong ibang bagay? Like sa trabaho, kunwari?
7: Mag-pause sa life in general. Kasi pag

0: dito sa TikTok live, may mga nagsasabi kay ano, DJ DJ Rico, tomboy ka ba? Now, hindi naman hindi naman ako naiinsulto. Like, okay, ano meron, kumuha akong ano. Pero, hindi naman ako naiinsulto na ano, it's not meant to be, yung mga ganong nagsasabi na, it's not meant to be thrown as an insult. Pero yung mga nagsasabi here online sa TikTok live, they meant it to hurt me. Pero ako hindi ako nasasaktan. Like what I said mga ka-vibes, kung hindi naman totoo, kung hindi ko naman bibigyan ng bala yung baril na inano sa akin, ba't ako masasaktan? Tsaka nung meron, tsaka I understand na may mga tao talagang gano'n na hindi natin may iwasan online.
1: And, so acceptance na lang din.
0: Oo. Like, it's human nature. Oo, na may mga tao

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawain, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo? Tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frankie.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

ba via satellite, via radio, and via Bluetooth. Anyways, good afternoon. Ay, good afternoon ba? Good evening, ladies and gentlemen. This is DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kapuluan ng Pilipinas, 6:21 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, kasama niyo si DJ Robbie sa inyong pinakaboritong tambayan on air hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Kaya naman guys, okay, alas na tuloy-tuloy. Ang Good Vibes Sugdugan, Good Vibes Kwentuhan, kasama ako. Napakaswerte niyo, ladies and gentlemen, dahil kasama niyo na naman ako. And ngayong araw pong ito, June 10, 2026, ay sinaselebrate natin at ginugunita natin ang Call Your Doctor Day. So, ibig sabihin mga ka-vibes, kapag meron kayong, ano daw, parang nagagalit ako lagi, no? So, ibig sabihin mga ka-vibes, kapag meron po kayong nararamdaman sa inyong kalusugan, hindi po takbuhan si Kumaring Google at si Kumparing ChatGPT. Oo, hindi sila ang doktor mga ka-vibes. Dahil, mabuti na lamang po ay meron na tayong mga kasangka. Or kabalikat pagdating po sa kalusugan, lalong-lalo na po sa pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated dyan po sa Lipa City, Batangas. They are located at Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas, mga ka-vibes. For more info, you can contact them at Prime Doctors Medical Center Incorporated. Yan po ang kanilang official Facebook account. So, yun na nga, mga ka-vibes. Since pinag-uusapan natin ito po sa doktor, di ba? Kasi paalam nyo, mga ka-vibes, kapag tayo ay nagkoconsulta sa mga hindi naman talaga professional, kagaya na lamang ni Maring Google at ni Comparing ChatGPT, ang pinibigyan nila sa atin ay vague answer. Ibig sabihin, walang kasiguraduhan. Ano daw? Kasiguraduhan. Exactly, to be exact. Wala yung assurance sa atin na tama yung ibinibigay nila. Binibigyan nila tayo ng sagot based on studies, yes, based on facts. Pero yung sarili nating sitwasyon in terms of our health, kasi alam nyo, every patient has a different kasi different na sakit. Kasi different disease. Kasi iba-iba naman po ang pasyente, di ba, mga ka-vibes? So, kapag kayo ay magkoconsult lamang kay Google o kaya kay ChatGPT, mag-search kayo dyan. Nakapag sumakit ang ulo ko, ano kaya ang ibig sabihin nun? Well, mga ka-vibes, sobrang vague po nang ibibigay nilang sagot kagaya na lamang ng, ay, baka may cancer ka. Di ba, napaka-OA. May cancer ka na sa ulo, may brain tumor ka na. Ganun talaga pinag-overthink lang tayo ng mga online kinemero na yan, mga ka-vibes. Kaya mas mabuti na lamang po na mag-consult tayo sa mga doktor. Anyways, basahin nga natin itong message ng ating ka-vibes na si Billy. Sabi niya, good BM DJ, meron daw only kain ng tisilog sa mata sa kahoy. Sabi ni Lawrence Magpantay. Shoutout po kay Mr. Lawrence Magpantay. At sana ma-invite niyo ako sa anlisilog niyo dyan sa mataas sa kahoy, Batangas. Parang kilala nila ako. Hindi ko kilala tuloy nila ako. Hindi ko lang kung bakit. Pero anyways, let's move on. Anyways, mga ka-vibes, usapang healing, di ba? So, ang ating katanungan for today's video, hindi pa itong ating question of the night, pero naisip ko lang na katanungan is, paano ba kayo mag-heal? Or what are some of your healing moments, mga ka-vibes? So, please let me know. Just answer it through our hotline number na 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account na GB99.9FM. At sa akin pong pagbabalik ay babasahin ko po ang inyong mga messages. Pero to answer my own question, okay self, ikaw ba, what is your healing moment? Well, right now, ngayong 2026, talaga sinusubok tayo ng panahon. Napakadaming nangyayari sa buhay natin. So, probably my healing moment right now is to be kinder sa sarili ko. Diba? Itigil na natin ang pagbe-pressure natin sa sarili natin na at the age of 30, 35, ay mayaman na tayo sa buhay. Diba? I'll be kinder na sa aking sarili. Tama na yung sobrang pressure. And I'll be contented na I'm doing my best every single day. And whatever the result or the outcome is, I know na ito ay magpe-pay off din in the future. Kaya naman mga kabals, kung ikaw ay masyado mong pinapressure ang sarili mo to the point na sobrang pressure ka na para ka ng pressure cooker, itigil mo. Itigil mo yan. Oo, kasi hindi yan healthy sa iyong mind and body na din. Kasi alam niyo mga ka-vibes,
naisip ko din na I have to reward myself din. Ano? Sa sobrang pag-pressure ko sa sarili ko na nakakalimutan ko na din ang bigyan ng gratification or ng gratitude ang sarili ko. To the certain extent na hindi po talaga ako gumagastos ng pera. Sobrang hate na hate ko po na gumastos ng pera. Pero right now, I'm slowly leaning towards into rewarding myself kahit sa mga simpleng bagay lang, yung simpleng pag-inom ng kape sa labas. Kasi alam nyo before, sa pag-inom ng kape sa labas, ba ang mahal nun, around 100 plus pesos. Pero understandable din naman siya kasi nga, you're paying not just for the coffee itself, but yung ambience at yung peacefulness na ibibigay niya sa'yo. Eh, pero pag nagbabayad ako ng 100 plus pesos, nasa isip ko talaga, 3-in-1, 12 pesos lang to. 3-in-1, wala pa itong 20 pesos eh. Pero lang talaga yung nasa thinking ko. Pero right now, talagang I'm leaning towards into rewarding myself na ka-vibes. Sana kayo din, no? Sana mag-heal din lahat ng inyong pinag-heal sa buhay, ang inyong mga problema kinaharap sa buhay, at sana maging mabuti tayong lahat. Nasa mabuting disposisyon tayo sa buhay, lahat-lahat tayo. Anyways, sa aking pang pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan for tonight's program. Pero bago yun, let's go back and playing our also good vibes music for tonight. Ang ating pang sunod na awitin, This is Senorita by Shawn Mendes and Camila Cabello. Once again, this is DJ Robbie, all here GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie reporting live via satellite, via GV99.9, and via Bluetooth. Si DJ Robbie right now, kasama po. Ay, makakasama niyo po ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. And right now, mga ka-vibes, magandang gabi po sa inyong mga lahat. Ano daw? Magandang gabi po sa inyong lahat, everyone, sa ating mga bus driver, jeepney driver, tricycle drivers, o kung ano man po ang inyong minamaneho sa ating private vehicle owners. Magandang gabi po sa inyong lahat. And nawa ay makarating kayo na ligtas sa inyong mga pupuntahan. And happy Wednesday evening to each and every one of us. Nasa kalagitnaan na tayo ng linggo kita, pero gusto ko na mag-Friday, gusto ko na mag-weekend. Oo, gusto ko nang magpahinga agad. Pero, ganoon naman talaga buhay. Oo, wala tayong choice kung hindi dumaban every single day. Anyways, speaking of paglaban, doon wala naman maglalaban siguro dito. Ang ating pong pinag-uusapan or ang ating pag-uusapan o ang ating question of the night is about, can you afford to pause in life? Wow! Afford mo ba, mga ka-vibes, ang magpahinga naman muna saglit at itigil ang mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong buhay, ladies and gentlemen. Para sa iyong makasagutan, you can message me at 0926-079-8708. Okay, sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. O if you fancy na makinig sa amin sa online streaming, ay pwede din po yan, mga ka-vibes. Maaari po kayong magbisita sa aming online streaming through our official Facebook page na GV99.9 FM. At nakalagay po doon ang link na ipindutan nyo na lamang at may dalagay na kayo sa aming online streaming platform. Ganong kadali na lamang po ang buhay ng mga ka-vibes. Anyways, basahin muna natin ang inyong mga mensahe kay DJ Robbie, ha? Sabi ni 6776, request bubble bath nga. So, na-play na natin yan kanina. So, okay ka na. And good vibes evening din kay 6776. Ha. Lagi siya nakikinig sa atin at natutuwa ako. And K8330 naman, sabi niya, DJ Robbie, good evening. Ako rin, hindi rin nagagastos, pero naghuhulog ako ng motor. O, di ba mga ka-vibes, di ba? It's a sign na you are rewarding. Meron tayong gratification sa sarili natin, sa ating mga hard work sa buhay. Kaya naman, it's okay to spend money. It's okay to splurge it sa mga makabuluhang bagay. Lalong-lalo na, if it is about motivating yourself to work hard even more. Pwede ka naman gumastos, mga ka-vibes. Huwag niyong tipidin masyado ang inyong mga pera. Diba, igastosin mo yan, mag-splurge out ka na kung ano man ang iyong mga pangarap na bilhin o gawin sa buhay. Then after nun, after that short pause and short break, tsaka ka bumalik sa trabaho, tapos meron ka ng dagdag motivation para magtrabaho muli dahil naubos na ang pera mo. Kasi pinambili mo pinambili ng luho o kaya naman pinang-travel. So, meron ka na uling motivation para magtrabaho ng sagad-sagad ng hard dahil wala ka ng pera sa iyong bank account. Anyways, ito lang ang ating question of the night na, can you afford to pause in life? Well, for me, okay, si DJ Robbie muna ang sasagot, ha. I think, pwede ko siyang sagutin in a different perspective. Well, in terms of finances, di ba, pwede natin siyang sagutin in terms of finances, emotional, or romantic, ganong-ganong mga bagay, mga ka-vibes. Well, for me, financially, siguro I can afford a really, really short break for myself para naman ma-revitalize ang ating peace of mind or ang ating mental state of mind. Pero kung long pause, hindi ko kaya. Hindi naman kasi ako nepo baby. No? Kung meron akong generational wealth, oo. O kaya naman meron akong kaba ng bayan na pwede kong asahan, is afford ko mag-pause ng matagal. Pero since hindi tayo public officials, hindi tayo buhay sa gobyerno, so hindi natin siya afford, ladies and gentlemen. Kaya ayoko din maging ano eh, maging public officials, kahit SK man lang yan. Ayoko, dahil feeling ko magiging corrupt ako, so wag na lang natin ito doon. And in terms of emotions, I do take a break in a sense na meron akong sounding board. Itong pagpoprograma po namin dito sa radyo, di ba? Where we can vent out everything that we... Everything that we can, di ba? Na-vent out namin siya through our program. Sa giging avenue namin siya para maging sounding board na ilabas namin ang aming mga hinanain sa buhay, ang aming mga problema. At the same time, mga ka-vibes, kaya naman meron din akong programang kagaya nito is for you guys na ma-feel nyo na ang inyong mga problema is other people is kind of experiencing it din, mga ka-vibes. Para magkaroon kayo ng bukas sa kaisipan na hindi lamang kayo ang nakakaranas ng problema, bagkos meron tayong people behind na hindi natin kilala, diba? Strangers na meron ding same problem as mga ka-vibes. So kaya meron tayong programang ganito na Barkada Vibes is para ma-feel nyo na you are not alone. DJ Robbie is always here. And in terms of romantically naman, parang afford na afford ko na mag-pause in life in terms of romantic aspect ng ating buhay. Kasi hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na magkakaroon ng jowa.
6: What?
5: Hindi ko talaga siya makita eh. Kasi alam niyo mga ka-vibes, ang pagkakaroon po ng jowa is nagkakaroon po tayo ng obligation of course na panatilihig, malakas at matatag ang ating relasyon. Pero kasi naisip ko din na yung aking mga past relationships, kaya ako nagkaroon ng mga karelasyon in the past, it's because I need to have someone with me. Diba? Kasi si DJ Robbie talaga, hindi ako mapag-isa eh. No? Kailangan ko talaga ng someone na makakasama ko sa araw-araw. Kahit paglabas po, hindi ko talaga kaya. Kailangan ng mga kaibigan. Kasi magkakaroon ako ng social anxiety na pag wala akong kasama, at hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala akong kasama. So feeling ko yung mga previous relationships ko, nagkaroon ako ng relationships out of need. And this time of my life, this moment of my life, gusto ko naman, magkakaroon man ako ng relationship, I wanted to have a relationship because binigay lang siya sa akin. Hindi ko siya dahil sa kailangan ko lang. Dahil gusto ko munang experience yung being single. Gusto ko munang experience yung being alone. Gusto ko munang experience yung mga bagay-bagay. Never pa po ako kumain mag-isa in fast food. Although nangyari na siya sa akin once, pero once pa lang talaga, na kumain ako mag-isa sa fast food. Tapos alam niyo yung trend before na kapag kumain ka na mag-isa sa fast food, bibidyohan ka tapos sasabihin sa comment section or sa tag na tinan niyo siya, nakakaawa naman. Di ba kumakain siya ng mag-isa sa public places? Pero naisip ko lang din na imagine sobrang strong nung person na yon na he or she finds solemnity, he or she find peace sa pagkain mag-isa and i-treat ang sarili niya. And that's something na gusto ko din matutunan mga ka-vibes. At gusto ko din ma-experience na i-date ang sarili ko na magkaroon ako ng movie night. Well, probably naiisip niyo na parang ang dali lang naman ng DJ Robbie basta may pera ka. Pero alam niyo mga ka-vibes, iba rin naman talaga tayo as a person. Meron tayong kinatawag na introvert, extrovert. Kaya never ko talaga nasabi sa sarili ko na extrovert at akong person kasi hindi ko talaga kaya na walang companionship ng ibang others. Kaya ko nang walang companionship ng ibang others sa mga ng ibang others. Kailangan ko na kaya ko ng companionship ng walang companionship basta ito yung mga bagay-bagay na I know na meron akong grounded, na I feel grounded na ay kagaya na lamang ng kapag weekends gusto ko nang wala akong makausap. Gusto kong mag-isa lang ako at naririnig ko yung aking thoughts in mind. Ganun ang isip ko, mga kapals. So, ikaw ba? Can you afford to pause in life? Para sa inyong kasagutan, mga ka-vibes, you can message me at 0926-079-8708. Okay, ang saming official Facebook account na GV99.9FM. At mamaya po sa aking pagbabalik ay babasahin ko po lahat ng inyong mga messages. And later on pa po yan, mga ka-vibes. Pero bago yon, magbalik-dugtugan na po muna tayo. At ang aning sunod na awilin, this is Titi Botibo by Moira De La Torre. Dahil Pride Month nga ngayong June, mga ka-vibes. Anyways, this is DJ Bobby. All here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: WGV 99.9.
1: Your good vibes. It is now 7:20 in the evening. That time check is brought to you by
2: BioFlu.
1: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
4: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
5: Welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakababoritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabluuan ng Pilipinas, 7:22 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening to each and every one of you, mga ka-vibes. I'm wishing you guys na ang mga puso nyo ay masasaya, ang inyong mga utak ay walang problema, or kung may problema man, hayaan nyo na yan, mga ka-vibes, dahil ang problema po ay dinadaanan lamang po natin yan. At lahat ng problema ay may solusyon. At kung walang solusyon ng inyong problema, huwag niyo na po yung problemahin dahil wala pa lang solusyon. Huwag na kayo magpaka-stress pa kung walang solusyon ng inyong mga problema. Hayaan niyo na lang yan at lilipas din yan, ka-vibes. Anyways, ang ano pa pinag-uusapan for tonight's program is... Can you afford to take a pause in life? Yan po ang aning pinag-uusapan, mga ka-vibes, or ang aning question of the night right now. Afford mo ba? Ikaw na nakikinig. Afford mo ba na mag-take a pause in life? What are some of your healing moments? Diba, mga ka-vibes? For your answers, please let me know. Just message me at 0926-079-8708 or sa ating official Facebook account, it's GV99.9 FM. And later on in the program, I'll be reading all of your answers. I'll be giving you your shoutouts at i-give ko sa inyo ang inyong mga song requests. Mga ka-vibes, kung kaya naman ang panginihintay nyo, mag-message na kayo. Wow. And speaking of messages, I'll be reading all of your answers as any question of the night. So our first answer for tonight, my healing moment is when I think about many things I want to achieve in life. Well, I'm so proud of you, ka-vibes, kasi parang healing moment mo yun. Napaka-healthy naman ang iyong taking a break, ang iyong healing moment sa iyong buhay. Dahil, kasi pag sinabi natin marami kang gustong ma-achieve in life, ibig sabihin nun, you are capable enough in achieving that. Kasi hindi ka na-i-stress eh. Kung na-i-stress ka na achieving lahat ng mga pangarap mo sa buhay, yung mga goals mo sa buhay, probably you are at second thinking. ikaw ay nag-iisip na nagdadalawang isip ka kung ma-achieve ba talaga yan or hindi, or naging attainable ba yan para sa iyo, ka-vibes. So if hindi ka ganon and you know to yourself na you are aiming for greatness, edi congratulations sa iyo, ka-vibes. Okay, ang aning sinod na sender, sabi niya, solo traveling and solo dates. I enjoy my own company.
6: Aww. Uy,
5: isang malaking sign all sa'yo, ka-vibes. Dahil alam mo ba, yan din ang goal sa buhay ni DJ Robbie. Na ma-enjoy ko din yung mga solo dates, I'm dating myself. Yung mga solo travel, parang hindi ko talaga siya ma-attain sa buhay ko. Being realistic lang. Kasi parang hindi ko talaga kaya mag-travel alone. Kasi hindi ko naman talaga ako ma-travel na person in the first place. And for the second place is ayoko talaga mag-travel alone. Siguro maliligaw ako. Hindi ko talaga kaya pumunta sa Manila na mag-isa lamang at commute pa ako. Dahil maliligaw talaga ako. Kahit sabihin nyo saan ko anong sasakyan papunta doon, hindi ko po talaga kaya. Huwag na natin ipilit ang hindi pwede. Dahil ang sense of direction ni DJ Robbie ay hindi gumagana minsan. To the point na pag iniwan nyo ako sa isang lugar, Baka mag-angkas na ako pa uwi kahit Manila pa yun. Okay, shoutout sa ating kung sino man ang nakaisip ng mga application na yun, kagaya na lang ng Angkas. Ano tawag sa kanila? Angkas. Ano ba ba? Lala Move. Kaya shoutout sa inyo mga ka-vibes dahil malaking tulong kayo para sa aming mga commuter dahil sobrang laking ginhawa na idudulot nyo sa amin. Lalong-lalo na po na from someone na nasa very rural area of the Philippines na talaga namang hindi na maaabot ng kabihasnan. Oh. So, yung pagkakaroon po natin ng ride-hailing app is sobrang laking tulong po para sa aming lahat. Oh. Kung sino ka man na nag-imbenta ng mga ride-hailing app, sana buhay ka ba? Mabuhay ka kung hanggang kailan mo gusto. Anyways, eto pa ang kasagutan ng isa pa nating listener. Sabi niya, the sudden gratitude that I am feeling that I am still alive. Amen to that. Amen to that. Dahil mga ka-vibes, every time na gumigising na tayo, tuwing umaga is nagpapasalamat naman talaga tayo. Dahil hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na gumising at gawin lahat ng ginagawa natin sa araw-araw. Kaya naman, we should be thankful to the Lord above sa panibagong buhay na dumadating sa ating buhay. And ayon naman dito, sabi niya, ang healing moment ko is wala akong alarm the next day. Well, congratulations sa iyo, ladies and gentlemen. Alam niyo, lalo-lalo na kapag ikaw ay nasa workforce environment, ikaw ay isang empleyado sa isang company na talaga mang 8 to 5 ang iyong pasok sa trabaho, yung simpleng wala ka na alarm the next day is sobrang satisfying and sobrang healing ng ganunong moments, mga ka-vibes. Well, for me naman, hindi na talaga ako nag-a-alarm tuwing umaga kasi nga si DJ Robby, napakaaga ng gising. Alam niyo yung mga magulang natin na umaga pa lamang is nagwawalis na ng kanilang mga bakuran. Parang papunta na doon si DJ Robby. Kasi parang sobrang aga talaga nung gumising ng tao na to na wala pang araw ay mulat na ang aking diwa. So ang ginagawa ko na lamang is to be productive. Nag-workout tayo, nag-jog tayo, di ba? Kasi hindi talaga mawawala sa aking routine, mga ka-vibes, ang makapag-workout ng 1 hour every single day. At the same time, yung maglakad ka or mag-jogging ka every single day for an hour is sobrang laking tulong po nun sa aking mental health. Though nakakapagod naman talaga, we should still listen to our body na kapag kailangan natin ng pahinga, go, magpahinga ka. Pero it's good na rin naman na we are productive at sa pagtulong, sa tulong po ng pag-workout and paglalakad at pagtakbo every single day, eh, nakakaroon po ako ng clarity sa akin pag-isipan na nakakaroon po ako ng peace of mind. And ayon naman sa ating ka-vibes, si A330, si Kuya Ruel. Sabi niya, DJ Robby, good evening. Huwag ka na mag-alala. Sagot ka na. Ang kas ka sa akin. Sagot ko na ang pasyalad. Rides tayo, oh. Diba? Oh, sana matupad ang sinabi ni DJ Robby, ni Kuya Ruel, na yayayain niya daw ako para gumala. Tapos libre niya. And good evening sa iyo, Kuya Ruel. And good luck sa iyong work. And have a great evening. Anyways, mga ka-vibes, good naman talaga ang ating mga evening dahil kasama niyo pa rin si DJ Robby hanggang mamaya ang alas 9 ng gabi. So, sagutin niyo na po ang ating question of the night na can you afford to pause in life? Para sa inyo mga kasagutan, you can message me at 0926-079-8708 or sa ating pong official Facebook account na GB99.9FM. And later on amidst the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik tugtugin na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, this is Terrified by Catherine McPhee. Once again, this is DJ Robby. Only here at GB99.9. Your good vibes.

0: GV 99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
8: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
8: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangisi.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
8: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: Ay, pisan-pisan.
11: Ah, pisan, bakit?
10: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
11: Urma, pisan. Forma habol ko yung crush ko.
10: Pero, di ko nahihinto.
12: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun.

0: tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2

0: Ang paboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuuan ng Pilipinas, 7:50 in the evening, Philippine Standard Time. Sana each and every one of us ay nakapaghapunan na.
1: Sana
0: all sa inyo mga ka-vibes. Sana naman masarap ang inyong mga ulam ngayong Wednesday night. Napakasarap nga naman ngayon magsilog. Ito kasing si Billy. Nag-crave tuloy ako ng silog. Ano, top silog, long silog. Diba? Classic Filipino dish. Hindi mawawala ang kanin. Pero napakasarap naman talaga ng kanin, ladies and gentlemen. Diba? Anyways, eto na nga mga ka-vibes. Ano ba pinag-uusapan for tonight's program? Ang ano ba question of the night na can you afford to pause in life? Afford ba mga ka-vibes ang mag-pause sa buhay? Hindi lang to in terms of financial affordability, whether it is emotional affordability, diba? Kaya nyo ba na makapag-pause muna at tumigil muna sa inyong mga ginagawa sa buhay and to take a break, take a breather for your own well-being? For your answers, ladies and gentlemen, please contact me at 0926-079-8708. Okay, naman sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. Okay naman mga ka-vibes, maaari po kayong sumama sa aming Kulitan 24/7 yan sa inyong mga pinakapaboritong DJ. Dahil po, radio is now online na mga ka-vibes. Maaari po kayong bumisita sa aming official Facebook account na GV99.9 FM, and you can find ang isang post doon na kalagay ang QR code. All link, napipindutan nyo na lamang mga ka-vibes, ay mapupunta na kayo sa aming online streaming platform. Anyways, papasahin ko na po ang inyong mga kasagutan sa anipang pinag-uusapan for tonight's program. Ayon dito, sabi niya, I went on a movie night by myself and ate outside alone. Congratulations sa iyo, ka-vibes, dahil nararanasan mo na ang mag-isa. Pero wala naman kasi masama mga ka-vibes ang mag-isa. Alam niyo nga, fantasy ni DJ Robbie. Goal ko talaga yan sa buhay. If kaya ko na mag-movie alone, kaya ko na gumala alone, kaya ko na mag-shopping alone, kaya ko na mag-groceries alone. Kasi hindi ko siya magawa talaga. Hindi ko alam, pero nahihiya ako sa tao. Imagine this, DJ po ako dito. Tapos, nahihiya ako magsalita sa ibang tao na hindi ko kilala. Well, hindi nyo naman kasi ako nakikita. And dito sa radyo, wala naman talaga akong kausap. Bahala kayo kung kikili kayo o hindi. So, ganun po talaga ang sitwasyon ni DJ Robbie. So, hayaan na rin natin ako. Soon din, lalampas ako din yung takot kong yan. Pero, for now, hayaan nyo muna ako. Okay, eto na pa. Sunod nating message ay mula dito. Sabi niya, ang healing ko po ngayon is realizing that healing is not impossible unlike before. Diba, nothing is impossible nga mga ka-vibes. And hindi naman talaga imposible ang healing, lalo na kapag ikay tumatanda sa mga simpleng bagay lang din mga ka-vibes. Alam niyo, meron nga akong kaibigan to the point na through his early 20s, gusto niya talaga mag-travel in life, gusto niya mag-beach, mag-nature-nature, gusto niya mag-hiking, kanya-kanyang mga atake sa buhay, kanya-kanyang day-to-day basis. Pero as he grow older, talaga naging wiser siya sa money, di ba? At napagod siya. Kasi ang dami niyang ginagawa ng early 20s. So ngayon, na nasa 30s na siya, napagod siya. Oo. Hindi na siya lumalabas ng kanyang bahay. Talaga namang, he find peace sa kanyang kwarto. Talagang bihira na lamang namin siya makasamang mga kaibigan niya. Pero I'm proud dun sa friend kong yon. Shoutout sa iyo, Christian, kasi isa na po siyang manager. Palakpakan naman natin siya. And tama nga naman itong aling listener na ito, diba? Na healing is not impossible. Sa mga simpleng bagay lamang, sa pagbabasa ng libro, where you can learn, where you can venture out, na libre pa ang pagbabasa ng libro, diba? So, yun na lamang po ang gawin nyo. At sa ibang gawain din, recreational activities, kagaya na lamang ng simpleng mag-chess, diba? Pagsusudoku, yung mga simpleng gawain na yan, mga ka-vibes. Kapag kayo ay sobrang fed up na, sobrang

aligagana sa buhay. You can do such things, yung mga small na bagay na yan, to keep you busy. Kasi alam niyo mga ka-vibes, sobra din ako nag-overthink kapag ako ay walang ginagawa sa buhay. Kapag ako ay nasa rest days, di ba, wala tayong trabaho, imbes na magpahinga, ang aking nagiging hobby is mag-overthink. Which is not ideal para sa atin mga ka-vibes. So, imbes na mag-overthink lang ako, ang ginagawa ko is nanonood ako ng anime. Opo, mga ka-vibes, sobrang addict na addict ako sa anime. Kung gusto niyo ng anime recommendation, bibigyan ko pa ng listahan. Oo, ganun. Okay. So, yun nga mga ka-vibes, no? Kumuha kayo ng mas bagay na sa tingin nyo, magiging productive kayo. At the same time, makakalimutan nyo po ang inyong mga problems in life. I know, napagod ka na this 2026, mga ka-vibes. So, laban lang at kapit lang. At yun nga po mga ka-vibes, ang inyong makasagutan sa ano pong question of the night. Na can you afford to pause in your life? For your answers, ay bukas pa rin po ang ating hotline number for that. Message me at 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GB99.9FM. At babasahin ko pa rin po ang inyong mga mensahe mamaya lamang. And speaking of mamaya lamang, mamaya po sa aking pagbabalik ay i-reveal ko na po ang inyong mga istorya ng buhay sa Barkada Confessions. Kaya naman huwag kayong aalis mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik tugtugan na po muna tayo for your next song. Ito po ang awiting Love Me For What I Am by The Carpenters. This is DJ Robbie para po sa aking programang Barkada Vibes all here GB99.

DJ Robby. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nene. Sumusulat po ako ngayon dahil litong-lito na ang puso at isip ko. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nahaharap ako sa isang sitwasyong hindi ko akalain magiging mahirap para sa akin. Ang pagpili sa pagitan ng dalawang taong parehong mahalaga sa akin. Meron po akong dalawang manliligaw na parehong mabuti ang intensyon at kapwa nagpapakita ng seryosong hangarin. Pareho silang nagbibigay ng oras, pag-aalaga at respeto sa akin. Kaya naman lalo akong nahihirapang magdesisyon. Si Boy Juan. Matagal na po siyang nanliligaw sa akin. At masasabi kong napatunayan na niya ang kanyang katapatan at tiyaga. Sa haba ng panahon na magkasama kaming nagkakilala, nakita ko kung paano niya ako tratuhin. Tratuhin ng may respeto at malasakit. Siya yung taong laging nandyan kapag may problema ako. Handang makinig sa mga hinanain ko at hindi nagsasawang iparamdam na mahalaga ako sa kanya. Ang ikalawa naman ay si Boy 2. Hindi pa ganoon katagal mula nung dumating siya sa buhay ko. Ngunit nakakagulat ano kabilis naming naging malapit sa isa't isa. Magaan ang pakiramdam ko kapag kausap ko siya. At tila natural lamang ang lahat sa pagitan naming dalawa. Kapag magkasama kami, puno ng saya, excitement, at bagong karanasan ang bawat sandali. Siya yung tipo ng tao na nagpapabilis ng tibok ng puso ko at nagbibigay ng kakaibang kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman. Dahil dito, lalo akong naguguluhan. Kapag iniisip ko si Boy One, nakikita ko ang katatagan, seguridad at taong alam kong maaasahan sa hirap at ginhawa. Ngunit kapag si Boy 2 naman ang naiisip ko, nararamdaman ko ang saya, excitement at espesyal na koneksyong mahirap ipaliwanag. Pinakamahirap sa lahat ay ayaw kong makasakit ng damdamin. Pareho silang mabubuting tao at wala naman sa kanila ang nagbigay ng dahilan para mawala ang respeto ko. Natatakot akong magkamali ng desisyon at pagsisihan ito balang araw. Natatakot din ako, DJ, na pumili ng isa habang iniisip kung mas magiging masaya ba ako sa isa pa. DJ Robby, minsan nga, tinanong ko ang sarili ko kung dapat bang piliin ang taong nagbibigay ng kapanatagan o ang taong nagpaparamdam ng matinding saya at kilig. DJ, paano ko po malalaman kung sino sa kanila ang tunay na nararapat?
sapat para sa akin. Lubos na gumagalang Vibes, yan po ang istorya ng ating ka-vibes na si Nene. Para sa inyong mga mensahe, opinion o advice para kay Nene, maaari po kayong tumawag or mag-text sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. Mamaya po, sa aking pagbabalik, babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. Pero bago yon, para kay Nene at sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig na may kaparehas na sitwasyon at problemang kinaharap, ito ang awiting Mahal Ko o Mahal Ako by Casey Tandingan. This is DJ Robbie, all here GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Paragardain! Paragardain!
5: Ay, Parag Efren! Andiyan ka pala!
4: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
5: Alay, oo naman, Parag Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
4: Pero, bulol ka!
6: Ayaw ko na!
7: Hala? Joke pala yun!
8: BJ? Pasang request naman po.
9: Hello po. Pwede pong mag-request?
8: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
10: Song request ba ka mo? Sagot namin yan.
11: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
10: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
11: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
10: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request!
10: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
11: Request ka na!
13: You are listening to DJ Robbie.
14: And welcome back to my program, everybody. This is still Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 8:32 in the evening, Philippine Standard Time, and good vibes evening to each and every one of our listeners right now. Magandang gabi po sa inyong lahat mga ka-vibes at nawa ay meron na kayong makapaghapunan na kayo. Oo, sana masarap ang inyong mga hapunan, oo.
7: Uy, sana oo.
14: And sana o nag-ahapunan na. Actually, nagugutom na talaga ako, lalong-lalo na. Sinabi ni Billy yung mga silog-silog meals. Oo, sobrang nag-crave na tuloy ako sa mga silog. Favorite ko talaga yung top silog, lalong-lalo na dito sa may kanto namin. Wow. Hilaan nyo na kung saan tong kanto namin, ha. Pero ang sarap talaga ng top silog nila. Kasi yung rice nila, Java rice, hindi lang siya basta garlic rice, alam mo yun. So may dagdag flavor at ang dami nilang serving, ha. For less than 100 pesos, hindi mo talaga akalain na sobrang sob na sob at sobra ka na ang mabubusog. And speaking of Billy / T-Silog, may sinadya sa aking text. Dear DJ Robbie, masang tabi na po sa mga kumakain, na CCR na daw siya. Alam mo ako din, pakibilisan dahil sunod ako. And sana maging successful ang iyong journey sa CR, Billy. I hope na maging successful ang iyong journey. Ano daw? Anyways, kanina nga mga ka-vibes ay na-reveal ko sa inyo ang istorya ng ating ka-vibes na si Nene na kung saan sobrang laki ng problema niya kinaharap sa buhay. Imagine nyo mga ka-vibes, madaming nandiligaw sa kanya.
7: Uy, sana all!
14: And ikaw na maganda. Ikaw na ang pinagpala ng Diyos. Ikaw na nag-iisang anak ng Diyos. Kami nang hindi. Kasi nga meron daw siyang manliligaw na kung saan parehas naman daw may puwang sa kanyang puso. Pero since naniligaw nga sila parehas, nangangailangan niyang pumili ng isa na kung saan sasagutin niya at mas matimbang sa kanyang puso. So, payo ko lamang kay Nene at sa lahat ng ating mga sobrang gandang listeners right now is normal lang naman na maguluhan kung parehong mabuti ang nagpapatibok ng puso mo. Ang isa mong manliligaw ay nabibigay ng seguridad habang ang isa naman ay nakapagbibigay ng excitement at kilig sa'yo. Para makapili ka ng tama, pagnilayan mo muna ito. Sino ang subok na? Madaling magpakitang gila sa simula, which is very true naman talaga. Pero mas matimbang ang nakasama mo na sa hirap at ginhawa. Sino ang kasama mo sa hinaharap? Pumili ka. Batay sa kung sino ang may parehong pangarap at direksyon sa buhay na katulad ng sa'yo. Nabataan ang puso. Kung talagang hindi makapili, baka ang totoo ay wala pa sa kanila ang the one and only na greatest love mo. O kailangan mo lang ng mas mahabang panahon para makilala pa sila, Nene. So wag ka magmadali. Mas mabuting masaktan sila sa katotohanan kesa patagalin mo ang pag-asa nilang dalawa. Ang piliin mo ay kung sino ang mas nagpapakita ng totoong pagmamahal at respeto sa iyo. At yan po ang aking advice or good advice para kay Nene at sa lahat ng ating sobrang gandang listeners na parang mas maganda pa kay Aunt Curtis. Wow. Na ganyan din ang kinahaharap na problema ngayon. Pero alam nyo mga ka-vibes, problem is a problem na dapat talaga mga

pumili, kabads. Pero sobrang sarap pakinggan ng kanilang mga kwento ng buhay. Kaya naman kung meron po kayo sariling kwento ng buhay, ay please let me know. Maaari po kayo mag-message sa aming hotline number na 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook account na GB99.9FM. Ngayon, ituloy muna natin ang natugtugan. At para sa ating sunod na awitin, ito po ang Novela by Julian San Jose. Once again, this is DJ Robbie. Para po sa aking programang Mercado Vibes, all here GV99.9. Your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: You are listening to...
5: You are listening to...
6: You are listening to...
7: You are listening to...
8: GV99.9.
9: Your good vibes.
10: Your good vibes.
11: Your good vibes.
12: Your good vibes.
13: Mga ka-vibes. Oras na rin sa mga kabuluan ng Pilipinas, 8:52 in the evening, Philippine Standard Time. Maraming salamat sa mga tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayon, mag-alas 9 ng gabi.
14: Been on your mind, that distant look is in your eyes.
13: Bukas pumuli, makakasama niya si DJ.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
0: This is GV 99.9, your...

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: sa vibes. Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9 and your

init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: agad gusto, ligo ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: Summer class, ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto ko to!

0: GB99.9.
1: Rentahin na tayo, mga kabay.
2: Rentahin na.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo.
1: GB 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: pag hindi na makahinga.
1: Swimming gusto, mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: TV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Diba pa kami?
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
5: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: GV 99.9. Your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
8: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Dito lamang sa GV 99.9, your good vibes. Kasama niyo po ako, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
7: GV Balita Express.
8: Oras natin ngayon, 6:39 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa headlines. Balita. Bilang ng mga nasawi sa Mindanao earthquake, umabot na sa 46. Tulong ng pamahalaan, pinapagiling. Price freeze sa mga pangunahing bilihin ipinatupad sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Senado nasa heightened security status dahil sa umano'y banta. Posibleng koneksyon sa dating mga bodyguard sinisilip. Posibleng suicide by arson sinilip sa sunog sa Binian City, Laguna. Canadian national habang buhay nakulong sa 9.68 billion pesos na Shabu case sa Aligtadtag, Batangas. Mag-live-in partner, Timbog, sa umano'y paggamit ng peking dokumento para makakuha ng ayuda ng DSWD sa Lucena City, Quezon. At umpisahan natin ang balitaan sa update sa lindol sa Mindanao. Bilang ng nasawi sa Mindanao earthquake, umabot na sa 46. Tulong sa pamahalaan, pinaiigting. Ang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
7: GV Balita Express.
9: DJ Frankie, patuloy nga na tumataas ang bilang ng mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo a 8. Ayon sa Office of the Civil Defense, umabot na sa 46 ang nasawi, mahigit 630 ang sugatan at 17 naman ang nananatiling nawawala. Habang nagpapatuloy ang search and rescue operations sa mga apektadong lugar, bumisita na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City upang inspeksyonin ang pinsala at pangunahan ang relief efforts. Inanunsyo ng Pangulo ang 50,000 pesos na ayuda para sa bawat pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa kalamidad. Naglaan naman ang Department of Labor and Employment o DOLE ng hanggang 15,000 pintong tulong pinansyal sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol habang maaari ring makatanggap ng 30,000 pisong funeral assistance ang pamilya ng mga manggagawang nasawi. Kabilang sa mga pinakahuling biktimang natagpuan ang isang empleyado na naipit sa gumuhong supermarket sa General Santos City matapos siyang ma-recover mula sa ilalim ng mga debris. Malaki rin ang naging epekto ng lindol sa sektor ng edukasyon. Mahigit 1,100 paaralan ang napinsala at suspendido pa rin ang klase sa tinatayang 8,000 paaralan sa Mindanao. Samantala, patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad sa tulong ng mga helicopter ng Armed Forces of the Philippines dahil sa mga nasirang kalsada at landslide. Ayon pa sa Pangulo, na ibalik na rin ang kuryente sa humigit-kumulang 85% ng mga apektadong lugar. Matuloy naman ang relief, rescue at rehabilitation efforts ng pamahalaan upang matulungan ang libu-libong pamilyang naapektuhan ng isa sa pinakamalakas na lindol na tumama sa Mindanao sa mga nakalipas na taon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
8: Samantala, sa kabilang banda, price freeze ng pangunahing bilihin ipinatupad sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol sa Mindanao. Para sa detalye ng balita,
7: GV Balita Express.
8: Nagpatupad ang pamahalaan ng 60 days na price freeze o pansamantalang pagpigil ng pagtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Layanin ang hakbang na mampanatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan habang isinasagawa ang relief at rehabilitation efforts sa mga nasalantang komunidad. Matatanda ang nagdulot na malawak ang pinsala ang malakas na lindol na tumama malapit sa Maasim, Sarangani noong Lunes. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, patuloy na minomonitor ng mga regional office ng pamahalaan ang presyo at supply ng mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang kakulangan at hindi makaranas ng pagtaas ng presyo ang mga residente sa apektadong lugar. Nakikipag-ugnayan din ang gobyerno sa mga supplier at distributor upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga produkto sa mga komunidad na naapektuhan ng nasirang mga kalsada at iba pang infrastruktura. Samantala, naglaan din ng tulong ang pamahalaan para sa mga negosyong napinsala ng lindol, partikular ang mga micro, small, and medium enterprises. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At punta tayo sa Senado, nasa heightened security status dahil sa umano'y banta. Posibleng koneksyon sa mga dating bodyguard, sinisilip. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
7: GV Balita Express.
9: Nasa heightened security status ngayon ang Senado matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa umano'y banta sa seguridad na posibleng may kaugnayan sa 18 individual na nagpakilalang dating bodyguards ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, siniseryoso ng Senado ang anumang banta kaya agad niyang inatasan ng Office of the Senate Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa mga intelligence agencies upang beripikahin ang impormasyon. Binigyang din ni Gatchalian na prioridad ng Senado ang kaligtasan ng mga empleyado, miyembro ng media, mga senador at iba pang nasa loob ng institusyon. Dahil dito, pinatupad ang mas mahigpit na seguridad simula Hunyo 9 at pansamantalang nagkaroon ng 2 araw na remote work setup o work from home bilang pag-iingat. Ayon pa sa ulat, nagmula ang impormasyon sa National Bureau of Investigation o NBI kung saan lumutang ang posibilidad na isang armadong grupo ang maaaring magdulot ng kaguluhan sa Senado. Gayunman, kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang naturang ulat at ang tsempo ng paglabas nito, lalo na't may nakatakdang pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee na pangungunahan ng kanyang paksyon. Nilinaw naman ni Acting Senate President Gatchalian na hindi naka-lockdown ang Senado at nananatiling bukas ang operasyon nito, bagamat mahigpit ang ipinatupad na seguridad habang patuloy ang beripikasyon sa umano'y banta. Samantala, tiniyak ng Office of the Senate Sergeant at Arms na patuloy ang koordinasyon sa mga law enforcement agencies upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa loob ng Senado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
8: Sa kabilang banda, issue ng Maleta Boys. Divisionary tactic lamang upang ilihis daw ang attention sa impeachment trial ni VP Sara ayon kay Representative Adyong. Para sa detalye ng balita,
7: GV Balita Express.
8: Naniniwala si House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong na isang divisionary tactic ang kontrobersiyang kinasasangkutan ng tinaguriang 18 na Maleta Boys upang inihis ang atensyon ng publiko mula sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adyong, questionable ang timing ng mga alegasyon at malinaw umano ang layunin ilayo ang usapin sa impeachment proceedings. Nag-ugat ang issue sa mga paratang na 18 na dating bodyguard ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico na umano'y naghatid ng mga maletang may laman na pera sa ilang mambabatas kabilang si Adyong. Mariing namang itinanggi ni Adyong ang naturang alegasyon at sinabing walang katotohanan ang mga akusasyon laban sa kanya. Igriit din ng kongresista na hayag ang nagpakilala bilang taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang mga nag-aakusa habang pinuna niya ang pagsisikap na maipresenta ang mga ito sa pagginig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa panahong paghahanda ang Senado para sa impeachment trial. Ayon pa kay Adyong, ang mga usapin ay may kaugnayan sa flood control projects ay kasalukuyang nang iniimbestigahan ng mga kinauukulang ahensya kabilang ang ombudsman na nagsasagawa ng case build-up. Dahil dito, sinabi niyang dapat pagtuunan ng Senado ang tungkulin nito bilang impeachment court dahil nasa jurisdiction na nito ang kaso laban sa Vice Presidente. Samantala, kumpiyansa si Adyong na magpapatuloy ang proseso ng impeachment patapos makatanggap ng abiso mula sa pamumunuan ng Senado kaugnay sa nakatakdang pre-trial conference sa July 18. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, Your Good Vibes. Pasadahan naman natin ang mga balita sa Southern Luzon. Posibleng suicide by arson. Sinisilip sa sunog sa Binyan City, Laguna. Isa patay, 34 na pamilya apektado. Nasa kapelan linya pa rin, DJ Joey Boy, balita mo.
7: GB Balita Express.
9: DJ Frankie, iniimbestigahan nga ngayon ng mga otoridad ang posibleng suicide by arson na anggulo sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Binyan City, Laguna nitong madaling araw ng Miyerkules, Hunyo at Gis. Ayon sa Binyan City Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula ang sunog bandang alas 3 ng madaling araw sa barangay Malamig at tuluyang naapula makalipas ang halos 2 oras. Sa pahayag ng CDRRMO, isang katao ang nasawi sa insidente at iniimbestigahan kung may kaugnayan ito sa umano'y sadyang pagsunog na nauwi sa pagpapatiwakal. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang eksaktong sanhi ng sunog at ang kabuuang pangyayari sa likod ng insidente. Samantala, hindi pa natutukoy ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala ng apoy. Agad na lumikas ang mga residenteng naapektuhan at pansamantalang dinala sa Malamig Training Center kung saan sila binigyan ng paunang tulong ng lokal na pamahalaan. Batay sa pinakahuling datos, umabot na sa 34 na pamilya o 144 na individual ang nawala ng tahanan dahil sa sunog. Patuloy rin ang investigasyon habang isinasagawa ang pagtulong sa mga residenteng naapektuhan ng insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
8: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Mayor Gapangada nananawagan sa mabiliin ang pagtatapos ng Alamino San Pablo Bypass Road Project. Para sa detalye ng balita, nananawagan si San Pablo City Mayor Vicente Gapangada Jr. sa Department of Public Works and Highways o DPWH na pabilisin ang pagtatapos ng matagal nang naaantalang Alamino San Pablo Bypass Road Project. Ayon sa alkalde, mahalaga ang proyekto dahil magsisilbi itong alternatibong ruta para sa mga biyaheng patungong Quezon Province at Bicol Region na makakatulong upang mabawasan ang trapiko sa Maharlika Highway. Sinabi ni Gapangada na naaantala ang proyekto dahil sa mga issue na kinasasangkutan ng original na contractor. Gayunpaman, kinansela na ng DPWH ang kontrata nito at nailipat sa bagong contractor ang pagpapatuloy ng proyekto. Igniit ng alkalde na pinakamahalaga ngayon ay ang agarang pagpapatuloy ng konstruksyon upang mapakinabangan na ito ng mga motorista at mamamayan. Nagpahayag din ang pamahalaang lungsod ng San Pablo ng kahandaan maglaan ng humigit-kumulang 11 milyong piso para matugunan ang mga natitirang usapin sa right-of-way at mapabilis ang pagkumpleto ng proyekto. Ayon pa kay Mayor Gapangada, malaking benepisyo ang maidudulot ng bypass road hindi lamang sa mga biyahero kundi sa mga lokal na ekonomiya dahil mapapabilis ang paggalaw ng mga tao, produkto at serbisyo sa rehiyon. Bukod sa panawagan kay DPWH Secretary Vince Dizon, humingi rin ng suporta ang alkalde kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maisulong ang pagpapatuloy ng mahalagang proyektong pang-infrastruktura. Samantala, hinihintay pa ang opisyal na pahayag ng DPWH Regional Office Calabarzon kaugnay sa panawagang ito. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 93.9, your good vibes. At Canadian National habang buhay, nakulong sa 9.68 billion pesos shabu case sa Litagtag, Batangas. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
7: GB Balita Express.
9: Hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ang isang Canadian national matapos mapatunayang sangkot sa tinatayang 9.6 o 9.8 million o nagkakahalaga ng 8 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nasamsam sa Alitagtag, Batangas. Ayon sa Philippine National Police, napatunayang guilty beyond reasonable doubt ang akusadong gumamit ng alias na James Toby Martin sa 2 bilang ng illegal possession of dangerous drugs sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagugat ang kaso sa pagkakasamsam ng humigit-kumulang 1.4 tons ng shabu sa Alitagtag, Batangas noong Abril 15, 2024 na itinuturing na isa sa pinakamalaking drug bust sa kasaysayan ng bansa. Naaresto ang dayuhan sa Tagaytay City noong Mayo 16, taong 2024 sa pamamagitan ng pagsanib ng operasyon ng mga otoridad. Nasa ilalim din umano siya ng Interpol Red Notice nang isagawa ang pagdakip. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., ipinakikita na nang naging hatol ang kahalagahan ng masusing investigasyon, wastong paghawak ng ebidensya at matibay na case build-up upang mapanagot ang mga sangkot sa illegal na droga at iba pang transnational crimes. Iginiit din ng PNP na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanagot ang mga nasa likod ng malalaking operasyon ng drug trafficking sa bansa. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
8: Samantala, kasambahay, arestado na umano'y pagnanakaw ng mahigit 300,000 pesos na halaga ng alahas sa Ibaan, Batangas. Sa detalye ng balita,
7: GB Balita Express.
8: Arestado ang isang babaeng kasambahay matapos umano magnakaw ng mahigit 300,000 pisong halaga ng alahas mula sa kanyang amo sa isang subdivision sa Barangay Talaibon, Ibaan, Batangas. Kinilala ng pulisya ang suspect na si alias Melinda na nahuli umanong habang kinukuha ang wedding ring na nagkakahalagang 50,000 piso mula sa coin purse ng isa sa mga biktima. Sa investigasyon, napag-alamang nagsimulang magtrabaho ang suspect bilang kasambahay noong Hunyo 3. Makalipas lamang ang ilang araw, napansin ng biktima na unti-unting nawawala ang ilan sa mga alahas niya at minanmanan ang kilos nito. Lumabas sa investigasyon na bukod sa wedding ring, nawala din umano ang iba pang mamahaling alahas ng biktima. Ayon sa biktima na si Angelica at alias Nafe, naibenta umano ng suspect ang mga nakaw na alahas sa isang lalaking kinikilalang Jonel Flores. Dahil dito, agad inaresto ang mga tauhan ng Ibaan Municipal Police Station ang suspect at nagsagawa ng follow-up operation upang mabawi ang mga nawawalang alahas at matukoy kung may iba pang sangkot sa insidente. Patuloy naman ang investigasyon habang inihahanda ng mga otoridad ang kaukulang kaso laban sa suspect. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At mag-live-in partner, Team Bog, sa umano'y paggamit ng pekeng dokumento para makakuha ng ayuda ng DSWD sa Lucena City, Quezon. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
7: GB Balita Express.
9: Arestado ang isang 35 anyos na mag-live-in partner matapos umano nilang gamitin ang mga peking dokumento upang makakuha ng ayuda mula sa DSWD o Department of Social Welfare and Development sa Lucena City, Quezon. Ayon sa Lucena City Police, nadiskubre ng DSWD ang irregularidad sa mga dokumentong isinumite ng ilang aplikante para sa financial assistance sa tanggapan ng ahensya sa Capitol Compound noong Martes ng hapon. Sa isinag-

0: Through falsification of documents at kasalukuyang nakapiit sa custodial facility ng Lucena Component City Police Station. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanila sa Office of the City Prosecutor ng Lucena City. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Dako naman tayo sa ating weather update. Habagat nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Hilagang Luzon, pag-ulan at pagkilat, pagkulog, posible sa Batangas. At para sa detalye ng ulat panahon,
2: GV Balita Express.
1: Patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. Ayon sa pinakahuling weather update sa bulletin ng Pag-asa na inilabas kanina ng alas 4 na madaling araw, Hunyo 11. Dahil sa habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkilat, pagkulog ang Ilocos Norte, Batanes, Cubuyan Islands na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng malalakas na pag-ulan. Samantala, kabilang ang Batangas at nalalabing bahagi ng bansa na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan o thunderstorms, dulot ng localized thunderstorms. Para sa Batangas, inaasahan ang temperaturang maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 35 degrees Celsius na may mahina hanggang katamtaman na lakas na hangin mula timog ganluran at magiging hanggang ganluran sa paglipas ng araw. Pinapayuhan ng publiko na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pagkidlat, pagkulog at malakas na buhos ng ulan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Para naman sa ating good vibes balita, pagtatanim ng palay at gulay pinaiigting sa Batangas City upang palakasin ang produksyong agrikultural. Para sa detalye ng ating good vibes balita, DJ Joey Boy, pasok.
2: GV Balita Express.
0: Inangunahan ng Office of the City Agriculturist ang malawakang pagtatanim ng palay at iba't ibang gulay sa mahigit 10,000 metro kwadradong lupain sa Sitio Pulo, Barangay San Pedro, Batangas City noong Hunyo 10. Isinusulong ang programa sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Marvie Mariño bilang bahagi ng pagsisikap na mapalakas muli ang produksyon ng palay at gulay, madagdagan ang kita ng mga magsasaka at mapalawak ang mga programang pang-agrikultura sa mga barangay. Ayon sa ulat ng Batangas City Public Information Office, kabilang sa mga itinanim ang red at black rice, yellow hybrid corn para sa feed, luya, papaya, ube, pinya, cassava at mani. Ayon naman sa City Agriculture Office, inaasahang maaani ang mga pananim na itinanim noong Mayo sa huling linggo ng Agosto. Sa panayam naman ng Batangas City PIO kay City Agriculturist Flora Alvarez, sinabi nito na mahalagang maibalik at mapalakas ang pagtatanim ng palay sa lungsod upang makatulong sa supply ng pagkain at mapabuti ang kabuhayan ng mga mamamayan. Patuloy rin ani ang nagsasagawa ang kanilang tanggapan ng pagtukoy sa mga potensyal na taniman, pagsasanay sa mga magsasaka at pagpapakilala ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Salamat naman ang pamunuan ng Barangay San Pedro sa tuloy-tuloy na suporta ng lokal na pamahalaan, kabilang ang pamamahagi ng mga binhi at greenhouse para sa produksyon ng high-value crops. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At yan ang kabuuan ng balita ngayong umaga, 7 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamedics Medical Center, their Instagram at Lipamedics Medical Center, and you may check out their website, lipamedics.com. Manatiling nakatutok sa GV 99.9 para kayo ay GV informed, GV aware, and GV updated. My name is DJ Frankie at kasama natin on the line, DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9. Your good vibes.
3: Sa bukid, dapat laging palabas.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
3: Pumunta na sa GV999.live para sa good vibes na walang humpay.
4: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!
0: DJ Frankie. DJ Frankie.
2: 7:08 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie sa GV99.9. Your good vibes. Ito na ang ating programang Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. 7:08. At ngayon ay June 11, 2020. 6 araw ng Thursday. Happy Webesan po sa mga nasa Batangas City, sa bagong palengke ng Batangas City. Good Vibes Morning sa inyo. Kamusta kang mga pamilihin? At maganda, sigat ng araw. DJ Joey Boy ka, good vibes, balitakta ka natin this morning. Good morning, DJ Joey Boy.
6: Good morning, DJ Frankie. Good vibes morning sa ating mga ka-vibes na nakatutok na sa atin ngayong morning. Yan, aking natama. Napakaganda ng sikat ng araw at dahil dyan, tayo ay nasa labas at nagpapainit ngayong umaga, DJ Frankie.
2: Oo. Yung pagkakabati ko sa'yo, parang good morning sa classroom. Yung good morning, teacher. Good morning, classmate.
6: Yun.
2: Anyway, pasukan na ngayong linggo. Nagsimula na at naramdaman ko ang traffic kahapon nung pauwi. But anyway, sa mga nagmamaneho, maghahatid pa lamang sa kanilang mga anak or sa inyong service ka, school service. Hello, good vibes morning sa inyo. Drive safely po. Put your seatbelts on and use the proper turning signals. Sunod po tayo sa tamang batas trafiko. Eyes on the road, hands on the wheels. At kailangan panatilihin safe yung passengers nyo. Ah. And sa mga passengers naman, yung tingindi, baka mag-stuck ang simangot na yan. Anyway, DJ Joey Boy, dako tayo sa Mindanao. Kasi syempre, kahit hindi dito sa Calabarzon, napapakinig naman tayo anytime, anywhere doon sa ating online streaming. Baka may mga nakikinig din sa atin sa party ng Mindanao. Good vibes morning po. Meron pong miniclare na prize freeze sa mga pangunahin bilihin para na yung dun lang sa apektadong lugar. And I think itong 60 days prize freeze ay makakatulong sa kanila. Kasama kaya dito DJ Joey Boy ang petrolyo?
6: Hindi pa kasama dyan ang petrolyo, DJ Frankie, dahil under ng ibang department ang petrolyo.
2: Oh.
6: Ang nagpanukala ng price freeze ay ang Department of Trade and Industry. So ang sakop nito ay yung mga pagkain, mga pangunahing pagkain, bigas, gulay, isda, ayan. Pero pagdating sa petrolyo, ang Department of Energy yata ang alam nating sumasakop sa bahaging iyon ng bilihin.
2: Oo, naisip ko lang ni DJ Joy Boy kasi maraming makinarya o mga sasakyan ang gagamitin para sa mga repairs. Mga ganun, DJ Joy Boy, no? And 60 days, sa totoo lang, maliit na araw pa lamang to kasi 2 months lang yon. And for them to rebuild, it will take a year siguro, ano, DJ Joy Boy?
6: Or more than a year kasi for example, na may mga challenges pa katulad ng mga sirang daan, paano itatransport yung mga kagamitan. So baka nga kulang pa ang isang taon, DJ Frankie. Kaya hopefully ay makatulong talaga yung ating pamahalaan at makapaglunsad agad ng proyektong pangmadalian, lalo na doon sa mga tao na sa mga pamilya na walang matutuloyan at matitirahan. Ano po? Dahil bukod sa alam naman nating mawalan sila ng kabuhayan, ng tahanan, ay baka ultimo pati budget ay wala sila. Kaya sana itulungan ng gobyerno ng lubusan ng ating mga kababayan diyan.
2: Thank you, DJ Joey Boy. And syempre, sa mga kababayan po natin na nasalanta, kami po ay with you. And baka po sa mga private na mga agencies or companies para sa CSR ninyo, sa mga corporate social responsibility or mga NGO, pwede po kayo kahit nandito tayo sa Calabarzon, pwede po tayong tumulong doon. And nakita ko nga yung statement ni dati Senator ni Senator Manny Pacquiao. Nakita mo ba yun, DJ Joey Boy, na gusto niya agad na makauwi kung nasaan man siya sa Sarangani at tutulong daw siya with all his efforts. Kaya mga ka-vibes, tayo pa rin, pwede rin tayong tumulong doon. Medyo malaki ang pinsala, ano, DJ Joey Boy. And yung mga ganitong lindol na 7.8, ito yung mga big one eh. Ito yung big one. And way back, I think 1976, kasi nilook up ko to, yung Cotabato Trench, in history, talagang malakasan yung galaw nito, nitong trench na to, yung Cotabato Trench. And talagang it made the earth ringing for hours. Nung gumalaw ito, parang scientifically, nag-ring ang buong earth dahil sa magnitude and sa impact na nangyari dito sa Cotabato Trench. And again, in history nga, malakas talaga yung nagalawa dito. Actually, ito, ano lang, kwentuhan lang ni DJ Joey Boy. Meron akong pinsan sa Davao, sabi nila, parang normal na sa kanila pag, ano, pag lumilindol ng ganun. Actually, sa Davao naman, nag-magnitude 5 mula Sarangani. So, pataas yun, diba? Mula Sarangani, tapos sa Davao, naramdaman nila ay parang normal na daw. Pero sa ibang mga ka-vibes natin, first day of school nangyari yun, ano, kawawa naman yung mga bata. And DJ Joey Boy, ano kaya yung mga ways, how can we prepare for this?
6: Actually, wala talagang, ano eh, walang symptoms, ika nga, or walang signs na magkakaroon ng malaking lindol. Kaya talagang ang magiging ways lang talaga natin para makapaghanda is to always ready our go bags, prepare mga pagkain, ng mga damit at ng mga mahalagang papeles ay pagsamasamahin. Ano, dahil hindi lang naman ito tuwing may lindol, kung sakaling may kalamidad ay magagamit din natin. And at the same time, ay mayroong mga training, ano, na nilulunsad ang mga pamahalaan at ang mga non-government organizations from time to time para doon sa tamang gawi o tamang reaksyon kapag may paglindol. Ano, tulad ngayon, DJ Frankie, may nabalita itong lindol. So, kaliwat kanan, umayat maya yung mga advisories, yung mga balita, yung mga dapat gawain na tuwi, bago tuwi at sakaling gumalaw nga ang paglindol. So, bukod sa paghahanda ng material na paghahanda, dapat tayo rin sa ating sarili ay maging handa sa pamamagitan ng pagdalo at pag-participate sa mga earthquake drills na isinasagawa ng ating lokal na pamahala. Okay, thank you.
2: Yes, and dapat din ang mga guro, ang mga personnel sa isang eskwelahan or baka may mga health officers sa mga ibang establishmento, for example, sa pribadong kumpanya, dapat lagi may naka-ready, ano, DJ Joey Boy, na trained and equipped para sa mga first aid, yung ganun, mga health, safety, security, environment officer. Dapat may mga ganyan, especially sa mga eskwelahan, dapat in action talaga. And I think si Senator Sherwin ata, correct me if mali, nagsabi sila na i-add sa curriculum ang disaster risk and reduction management kasi this is really important, di ba, DJ Joey Boy? Minsan, wala talagang sintomas, tama yung sinabi mo, and bigla-bigla na lang yan dadating. At we cannot even prepare for it. And sa mga near coastal lines, sana yung design or structure ng education para sa safety ay naka-align din doon. Kasi marami po sa coastal lines, they don't know what to do in case na mangyari yung mga ganitong sakuna. And syempre, for example, doon nga sa Maasim Sarangani, palibot yan ng waters eh. So, they are really prone to yung mga tsunami na ganyan. Pero yung advisory naman, idabagan natin, naka-heightened alert lang, nire-ready lang, pero wala naman pong tsunami warning. But anyway, DJ Joey Boy, talon tayo. Speaking of, nasa dagat na rin tayo. Yung dalawang basketball players on their rookie year at the peak of their career na nalunod. Again, nung summer, mga ka-vibes, hindi naman natin we respect yung nawalan and nakikiramay po ang G99.9. Pero we were reiterating how important learning how to swim can be. And actually, mga ka-vibes, ang first sports, if you're gonna invest sports sa inyong mga anak, ay martial arts and swimming kasi yun po ay survival. And I really hope ma-i-add to sa curriculum, Department of Education or CHED, baka naman po na pwede maidagdag to sa curriculum. Yung PE natin, physical education, I think pwede namang isingit doon ang martial arts or ang swimming kasi this is really essential skills and survival skills din po kasi we won't know when we're going to need it. Ano masasabi mo doon, DJ Joey Boy, sa issue na yun?
6: Oo, taba. At mahalaga din yan, DJ Frankie, lalo na sa geography status ng Pilipinas. Ano,
2: yes,
6: na tayo ay archipelago at talagang napakalapit natin. Pulo-pulo, talaga tayo napapalibutan ng karagatan. So talagang ang swimming skills ay napakahalaga. Ito po ay sa point of view din ni DJ Wayboy na hindi marunong maglangoy. Ano, ay ka, bagamat tayo ay tumatawid ng isla, tumatawid ng mga kapuluan dito sa Pilipinas para sa ating trabaho at sa ating coverage, pero yun nga, pagdating ng disaster at pagdating ng sakuna ay dahil hindi tayo marunong lumangoy, dahil hindi na ituro. Ano, alam naman natin baka nagsasabi, eh bakit di ka nag-aaral? Ano, eh hindi si lahat ng pagkakataon o mayroong skills, ano, o may mga taong willing magturo. Ano, may marami akong kakilala na natin na lamang lumangoy by accident. Yung tipong biglang nagulat na lang sila, lumulutang na lang sila sa ilog o sa dagat. Pero mas maganda sana kung ito ay on a professional side at saka on a correct manner na talagang may training. Hindi yung all of the sudden ay natuto na lang tayong lumangoy based on our experience.
2: Yes. May mga nakita rin tayo na mga programa na mga ganun nga. Pero may gamahalan, DJ Joey Boy. Eh. Nakita rin natin yung presyo.
6: Yes.
2: For example, yung mga water safety and survival. Mahal talaga. Mahal yung pag-learn. Ito ba ay yung access, yun ba ang gap, yun ba ang problema? O baka meron siyang development communication students, pwede nito maging thesis, yung kaalaman ng ating mga ka-vibes, kunwari yung ratio, out of 100, ilan lang doon ang marunong lumangoy, and paano sila nagka-access to education on really how to swim. Kasi minsan, baka yung school na dapat ang nagbibigay na very accessible, eh, since wala nga sa curriculum ng eskwelahan, ay, ayun, ganon. Diba, DJ Joey Boy, I hope you're getting my point. But anyway, ay, binabati natin si Zuploritong Pusa. Sabi niya, good morning, DJ Frank and DJ Joey Boy. Good morning sa'yo, Zuploritong Pusa. Parang ang ikli naman ang iyong ano, pa-message ngayon. Pero hello, good vibes morning. Have a great day to you. And baka gusto mo rin siyang batiin, DJ Joey Boy, si Zuploritong Pusa.
6: Yes, good morning to you. So, Zuploritong Pusa, maraming salamat ha. At alam naman na namin ni kay valid listener or valued listener namin. Talagang araw-araw ay nakikipaghagi sa lahat ng mga DJs. Kaya maraming thank you sa pag-support. At sana'y nakapag-almusal ka na sa mga oras na rin.
2: Oo, and we can only hope for that. Oh, ito, DJ Joey Boy, tulungan nating manawagan si San Pablo City Mayor Vicente Nagy. Ay, pabilisin daw po. Pabilisin daw po yung Alameda San Pablo Bypass Road Project. Kasi nga, yun sa Maharlika Highway, DJ Joey Boy. Kasi marami itong mga truck, mga bus, tapos yung mga biyahero nga, yung tumatagos pa Quezon Province and Bicol Region. Kaya, ayun, dito naman sa Alameda San Pablo Bypass Road, pwede rin kasi dumaan. Pwede mong matumbok din yung daan papuntang Quezon Province and Bicol if sa San Pablo ka dadaan. And hindi pa daw tapos, DJ Joey Boy. And manawagan daw tayo sa DPWH na pabilisin kasi yung contractor nito natanggalan ng lisensya last time na nagkabunyagan ang mga yun. Tapos ngayon,
6: nakasama yung proyekto ng bypass. Nakasama yung proyekto ng bypass sa flood control at saka sa issue
2: nga. Kasi may flood din dyan, di ba? At syempre, DJ Joey Boy ay marami kasi makikinabang dyan, mga merchants, yung economy ng bayan, dahil marami dyan mga produkto, mga crops, mga farming products, or even mga ano essential goods, dyan din dumadaan para maka-transport. And ito, DJ Joey Boy, no, kahit nga pag nagbabike ako dun, ay mga truck talaga, ang mga kasabay. But anyway, sana daw ay mapabilis kasi nga from the previous contractor, pinaltan pa ng bago, tapos I think natenga siya for a while. And kung mapapabilis to, hindi lang ekonomiya, kundi paggalaw ng mga tao, produkto, serbisyo doon sa part na yon. And syempre naman, bridging the gaps, ang mga kalsada and ang mga tulay. So, nananawagan po kaya sa DPWH na pabilisin daw po. So, yun lang naman, DJ Joey Boy. Maraming dumadaan talaga dito. And ako din, dumadaan din ako dyan. Nakadaan ka na ba dyan, DJ Joey Boy? Ang ganda ng view dyan, ha? In fairness.
6: Oo, nung tayo ay nagpunta ng Quezon ay talagang dumaan tayo sa bahagi, ilang bahagi ng bypass road at talagang mapapansin natin dahil nga sa madaming trucks. Ang isang dahilan dyan, DJ Frankie, may malaki din kasing bagsakan ng kalakal dyan sa Quezon. Ano? Sa Quezon province, sa Chaong at sa Lucena. Oo, meron dyan mga bagsakan ng mga goods, ng mga gulay. So, yung mga, kung sakaling matatapos itong bypass road ay imbis na dito sa bahagi ng Batangas province dadaan pa yung mga kalakal, ay pwede nang dyan sa Laguna at idiretso na dyan sa Kamaynilaan. And at the same time, yung mga goods, ano, lalo na yung mga galing Divisoria o galing Baclaran na mga goods, mas madali na ngayong madadala sa Bicol region at saka sa Quezon province kapag nabuksan nga ito. Alam din natin na ang sabi nga ni Mayor Naji ng San Pablo ay bagamat may issue ng right of way, ay handa naman daw silang makipagtulungan. As a matter of fact, sila ay naglabas ng ano, 11,000,000 pisong halaga. O nagbigay nilang 11 million funds para makatulong doon sa right of way at para mapabilis nga yung pagkumpleto ng proyekto. Kaya doon sa bagong ano ha, contractor ng San Pablo Bypass Road na ito, San Pablo Alaminos Bypass Road, sana po ay maayos na at matapos na agad-agad. Dahil it's long overdue, natigil dahil sa kontrobersiya, pero sana kayo ay hindi madawit. Ano, at sana hindi kayo kasama sa kontrobersiya, baka sa inyo nga inaward, tapos mamay kayo kasali din, ay madidelay na naman.
2: Oo, na-delay. Hindi deserve ng mga ano, Pilipino yan, yung mga ganyan. Anyway, ay pagod na tayo sa mga... Napagod na eh, Joey Boy, sa mga ganyan. Dito na tayo sa Good Vibes Balita. Bet na bet ko tong mga proyekto. Lilipat na kaya ako dyan. Ito, pagtatanim ng palay at gulay, pinaikting sa Batangas City para palakasin ang produksyong agricultural. DJ Joey Boy, anong itatanim dyan?
6: Actually, nakatanim na siya, DJ Frankie, sa 10,000 square meters na lupain. Dito yan sa aming katabing barangay, sa barangay San Pedro, Batangas City. Noong nakaraang buwan, DJ Frankie, sila ay nagtanim na ng red and black rice, yellow hybrid corn. Ito yung ginagamit para dun sa mga feed, sa mga pakain sa baboy at patuka sa manok. Luya, papaya, ube, pinya, balinghoy o yung cassava na tinatawag, at saka mani. Ayan. At inaasahan nga, since na itanim na ito, ay after 2 months, 2 to 3 months, katapusan ng August, ay maaani na itong mga itinanim na ito, DJ Frank.
2: Oo. And good vibes morning po kay Agriculture Explorer Alvarez. Maraming salamat po sa pamumuno ng mga ganito, ano. And mga ka-vibes, yung mga binanggit ni DJ Joey Boy, yung red at black rice, yellow hybrid corn. Yung yellow hybrid corn, yun yung para sa mga feeds eh, na ginagamit. Yan, yung mga luya, papaya, ube, pinya, cassava at mani. Ito po ay mga high value crops. So mga ka-vibes, baka may gusto sa inyo magnegosyo, no? Magtanim kayo nito. Actually, itong ube, nako, globally in demand ang ube and may shortage po. So this is a gap, this is an opportunity na if nakikinig ka ngayon, gusto mo ng negosyo, magtanim ka ng ube. Ayan, DJ Joey Boy, paano ba magtanim ng ube? Alam mo ba?
6: Oh, eh, ibabaon lang naman yan sa lupa at talagang hihintayin mong parang kamote lang din daw or gabi. Hindi siya, ang maganda sa ube kasi DJ Frankie, ano siya eh, low maintenance. Hindi mo na kailangang bigyan pa ng mga abono o alagaan at tutukan. Talagang pag itinanim mo, ang aalagaan mo lang siguro ay yung mga damo na dapat hindi sila tubuan ng mas namaming damo para hindi mas maagawan ng nutrients. At dapat yung lupa mo ay kondisyon. Pero after mo maitanim yan, ay talagang maghihintay ka lamang. Siguro idilig-dilig lang, linis lang kaunti. At sa pagdating ng tamang panahon, ayan, ay ikaw ay magkakaroon ng bonggang-bonggang ube.
2: Yes, bonggang-bonggang ube. Ube cheese halo-halo. What's poppin'? But anyway, ito mga ka-vibes ah. Ito talaga, ito yung aking ano, yung aking case study dyan. Punta ka sa malapit na Talipapa or Palengke sa inyo. Tapos i-check niyo kung may ube. Yung pang-ube halaya, yung talagang kakahugot lang sa lupa. I-check mo if meron and kung meron, ganong karami. Kung wala, wala talaga. Kasi nga, in demand siya ngayon mga ka-vibes. Pamilya ko talaga, mahilig kami mag-ube halaya. Masarap ako mag-ube halaya, DJ Joey Boy. One of these days, ipapa-experience ko rin kasi yung ube halaya ko. But anyway, favorite ko kasi ang ube. Oo, kahit sa mga ice cream ngayon, na ube flavor talaga or kung ano mga pina-flavoran ay ube flavor talaga. And onti na nga lang talaga. And meron po, sa part naman, sa northern part ng Baguio, I think way back 2016 na itala na ang mga ube doon ay namumuti, hindi na violet. Bakit ganun, DJ Joey Boy? Kasi po, hindi na kaya ng weather. Parang dahil sa climate change, nag-iiba din yung quality ng isang crop kapag nag-iiba yung weather. So, ganun mga ka-vibes. Kaya dito sa Calabarzon or sa Batangas, baka may mga ka-vibes tayo din eh. Oy, tara na at magtanim ng ubing aray. Yung magne-negosyo ng negosyo. Si DJ Joey Boy, raketero DJ. DJ Joey Boy, sa iyong tindahan, may tinda ka bang ube?
6: Meron. O, kompleto yan. May kamote, may kasava, may ube. Meron ding kamoteng ube. Kasi magkaiba yung ube talaga at saka kamoteng ube, DJ Frankie. Meron kamote na kapag binuksan mo, ay kulay violet yung balat. Pero kapag kinain mo yung loob, kulay puti pa rin. It's a mixture of white and violet or ube. Pero may iba din talaga yung ube mismo. Yung talagang purple jam na ginagawa. Ganyan. May dagdag ko lang din. Oo, DJ Frankie, na itong proyektong ito ni Mayor Marvy Marino. Good morning po, Mayor Marvy Marino at Congresswoman Beverly Rosabayet Ibacuha. Ay hindi lang nangyayari sa isang barangay dahil talagang may programa ang lokal na pamahalaan ng Batangas na tuwang ang Office of the City Agriculture na lahat ng bakanteng lupa dito sa Batangas City ay i-convert nila to a useful land. So para nakikipag-ugnayan sila sa mga barangay chairmans na tingnan at kilibutin ang kanito nilang mga barangay, makipag-usap doon sa mga may lupa o bakanteng lupa na kung papayagan nilang taniman ng Office of the City Agriculture is yung kanilang lupain para mapakinabangan at ma-convert para mas maraming food production dito sa Batangas City. Napakagandang proyekto, DJ Frank.
2: And thank you so much. Baka may nakikinig din kasi sa atin ngayon na taga-ibang bayan maliban sa Batangas City ay baka pwede nating i-adopt yung ganong project and i-apply sa ating mga bayan-bayan. At ito, DJ Joey Boy, yung iba maglo-long weekend. Happy Independence Day bukas, DJ Joey Boy, long weekend. Anong impormasyon? Wala bang pasok? No, walang pasok bukas, ano?
6: Oo, ayun at meron na pong walang pasok bukas dahil nga po Independence Day mga ka-vibes. Kaya asahan po na magkakaroon ng iba't ibang programa, lalong-lalo na sa mga city hall, sa mga government offices ng pagsaludo sa bandila ng Pilipinas. And at the same time, mga ka-vibes, dahil nga walang pasok, sana po ay ating tayo ay makilahok sa ganitong programa. Lalo na hindi natin parang ngayon, parang ang hirap sabihin na proud akong Pilipino ako or hindi natin naramdam na malaya tayo. Pero sana sa mga gagawing pagdiriwang bukas, kahit pa paano ay may thoughts at may meron pa rin tayong feeling na tayo ay nasa Pilipinas at tayo ay malayang bansa. Kahit anumang nangyayari sa ating paligid, sa ating politika, tayo mismo sa ating puso. Sana huwag tayong mapagod na mahalin ang Pilipinas. Hindi tayo.
2: Oo. At syempre, mga ka-vibes, ay parang may kirot yung sinabi ni DJ Joey Boy, ano, na na malaya pa talaga. Pero, oo, malaya naman tayo, mga ka-vibes. And let's just continue to hope and pray for better days. And ito, mga ka-vibes, live lang tayo this morning. At bukas, ay pwede kayong matulog gusto nyo sa mga may holiday. Sa mga night shift naman, siguro papatapos pa lang ang kanilang mga trabaho. Just keep on fighting. I know, iba talaga yung tulog pag sa gabi, pero nagtrabaho kayo and you will reap what you sow. Tama ba? Or you will sow what you reap. Anyway, kung ano ang tinanim, yun din ang aanihin. Mas more pa, ano? And imumultiply yan ni Lord. Anyway, DJ Joey Boy, bati ka na this morning.
6: Well, good morning po at maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa aming mga programa dito sa GB 99.9, mga ka-vibes. Ingat-ingat po tayo sa ating mga pupuntahan kung papasok sa trabaho, sa eskwelahan o kung uuwi na sa bahay. Ingat-ingat po. Muli pagbati sa mga ka-vibes natin dito sa Batangas City kung saan may bebesan. Ayan, baka ko kayo ay naghahanap ha ng mga fresh goods o pagregalo sa kung anumang events ninyo sa mga darating na araw. Ayan, may bebesan po din sa Batangas City hanggang mga alauna ng hapon ngayong araw na ito. Happy birthday sa mga ka-vibes natin na nagsa-celebrate ng mga birthdays today. At syempre pa ay Happy Independence Day pa rin po sa ating lahat.
2: Yes, Happy Independence Day. Thank you so much, DJ Joey Boy. At mga ka-vibes, manatiling nakatutok sa GB 99.9 para kayo ay GB informed, GB aware, and GB updated. Binabati natin lahat ngayon ng mga nakikinig sa kanil-kanilang mga radyo sa sakyan, sa bahay, at kung saan-saan panlupalop ng mundo. Pwede nyo rin kami pakinggan anytime, anywhere, kahit saan man sa mundo, kahit sa planeta Jupiter. Type nyo lang sa browser nyo, basta may internet kayo, GB999.live. Ito na muna ang next song natin, Noy by Bamboo. Once again, my name is DJ Frankie, only here so GV99.9, your good vibes.